0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
5: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV 99.9.

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
7: Vibes ang oras sa buong Pilipinas, 9:16 ng umaga. At welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil nga po alas 9 na ng umaga, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Kasama po ang pinaka-sweet na DJ sa walat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na po ang inyong napapakinggan at mapapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. At syempre mga ka-vibes, isang magandang morning po ng araw ng Lunes. Oh, araw po ngayon ng Lunes, August 24, 2026. Grabe naman. Nasaan na tayo last week na po agad ng buwan ng Agosto. Though meron na mga 31, papatakyan ang araw ng Lunes next week. Pero pag ano, bukas talaga. Pagdating ng Martes sa isang linggo, grabe, Pasko na! Merry Christmas na po! Hindi kasi ano, di ba, Ber months na. Opo, usually kapag pumasok na talaga yung September, naku, lahat talaga tayo ay ano na, feeling Christmas na! Pero mga ka-vibes, ha, lahat po ng inyong mga pabati, baka may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede nyo pong i-text, opo, sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page ay GV99.9FM. Pwedeng-pwede po kayo diyan ano ha, mag-iwan ng inyong mga mensahe. At huwag nyo na rin hong kalimutan na i-like at i-follow at i-share ang ating Facebook page. At syempre naman, kung ikaw ay walang radyo sa bahay, oo, ikaw ay nakapakinig sa yung sinasakyang jeep o batrasko, oo, ng ating programa at gusto mong makinig hanggang inyong bahay. O mga ka-vibes, ha, kahit wala kayo mga radyo, basta po kayo po ay may internet connection, basta po kayo ay may cellphone, may gadget, kahit sa laptop, pwede kang makinig. Magtungo lamang sa ating Facebook page na GV99.9FM at nandoon po yung ating link para po sa ating online live streaming. Oh, di ba bongga yon? Oh, pwedeng-pwede rin kayong ano ha, mag-iwan ng inyong mga mensahe sa ating online live streaming. Di ba bongga talaga yon? Kasi kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, saan ka mang sulok ng mundo, kahit ikaw ay nasa Netherlands, pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. Kaya binabati ko muna ng isang magandang babae po ako. Charot lang mga ka-vibes. Isang magandang morning po ha at happy Monday po sa lahat ng mga nakikinig sa ating online live streaming. Sana po ay magparamdam po kayo dyan. Oo, mag-iwan kayo dyan ng inyong mga mensahe at pabati. Uy, para mga ka-vibes, ngayong araw ng Lunes, isang panibagong linggo, panibagong araw, panibagong oportunidad, panibagong chance para po maging better tayo na version ng ating mga sarili, no? Kaya wag natin sayangin itong buong linggo. Itong natitirang araw sa buwan po ng Agosto. Diba, ibigin na natin ang ating pinaka bibigay na best para pagdating ng Burr Months, diba? Best version of ourselves na po ang ating ang makikita ng iba. Oo. Pero syempre, i-enjoy muna natin itong mga natitirang araw ng Agosto bago sumapit ang Burr Months. Pero naloriki ako, naloka ako. Kahapon talaga, oo, may nagpapatugtog na ng Christmas song sa aming kapitbahay. Shout out ho sa inyo. Well, nakakatuwa naman at nakaka-excite po. Yun talaga ang nililook forward ko po. Ang araw ng Kapaskuhan. Kasi araw yan na magtatago na si Ninang. Tsareng! Pero mga ka-vibes, ala, intayin ko munang inyong mga pagbati. Opo, magpadala na kayo ng inyong mga mensahe. Uulitin ko po ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At kayo po ay nakikinig ngayon. Siyempre, search nyo yung, yung Facebook page natin ha, GV99.9 FM. Babasahin yan maya-maya lamang ni DJ Honey. Muli mga ka-vibes, si DJ Honey pong inyo napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Ay siya mga ka-vibes, babalik ako later ha. Oo, magagawin lang ako. O habang kayo po ay nakikinig, i-enjoy nyo mga ka-vibes, ano man ang inyong mga ginagawa, no? I-enjoy natin, maging masaya tayo, lalong-lalo na po at Lunes ngayon, diba? Dapat po ay salubungin natin ang linggong ito ng may ngiti at may galak. Yes, may galak yan mga ka-vibes. Pero 9:22 na po ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Muli pong magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
8: GV99.9, Your Good Vibes.
0: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
3: Kapili nga nito, magkano
4: ang mahal naman, 20 na lang.
9: 1 kilo nga nito.
10: Awat muna!
11: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
12: Rexido Forte!
13: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexido Forte! Mas bilis banat sa apat!
15: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
16: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito.
4: Magkano
3: ang mahal naman?
4: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
9: Vibes 9:41 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GV 99.9, your good vibes. At syempre nakakasama nyo pa rin, napapakinggan nyo pa rin, ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Sweet yarn. Naging pa-web na yarn siya. Pero mga ka-vibes, wait lang. Binabati ko muna ulit kayo ng isang magandang morning. And happy, happy, happy Monday po sa inyong lahat. Pero may hindi tayo palalagpasin na topic ngayong araw ng Lunes. Dahil nga po medyo, sabihin na natin na medyo alanganin na rin talaga yung araw, no? Medyo ano na, medyo bahitin na ho ang ilan sa atin. Opo, talagang kulang na ho ang ating magagastos sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Kaya ang katanungan ngayon ni DJ Honey para po sa ating lahat, anong ginagawa mo kapag walang-walang-wala ka ng pera? Ay mga ka-vibes, ha? Sinong nakaka-relate? Yung talagang nasasagad po hanggang mag-zero talaga yung laman ng kanika nilang mga bangko, di ba? Kahit yung maintaining balance, nahiya na po sa inyo. Talagang ano po yan, dumarating po yan sa ating mga buhay, mga ka-vibes, no? Kasi minsan may mga biglaan po tayo na, ay, kailangan bilhin ito, tumaas ang bill ng kuryente, biglang may pa-project sa school ang mga teachers, ang ating mga estudyante ay may pagkakagastusan, di ba? Kaya nasasagad at nasasagad talaga ang ating mga pera, ang ating mga sweldo. Again, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, anong ginagawa mo kapag walang-walang-wala ka ng pera? Ang inyong mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9FM. At ano ha, huwag niyong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. Nandiyan na din yung ating link po. Opo, nasa ating featured post, nasa pinned post, ang link para po sa ating online live streaming. At huwag niyo na rin kalimutan po ha, na mag-iwan ng inyong mga pabati, ng inyong mga kasagutan, at ng inyong mga pa-shoutout sa araw na ito. Again, mga ka-vibes, ngayon po ay araw ng Lunes, August 24. Mapapa-October na agad ako eh. August 24, 2026. Salubungin po natin ang buong linggo na ito na may ngiti sa ating mga labi. At syempre, nang may pag-asa po sa ating mga buhay. Bago pag-asa po ang ibibigay sa atin ng buong linggong ito, kaya salubungin nyo na lahat ng blessings, mga ka-vibes. Opo, dapat smile lang tayo, positive lang. Saya-sayahan tayo ngayong araw. Para lahat ng blessings, lahat ng pera, pero talaga, ay sumaatin lahat. 9:44 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Shout out po sa lahat ng mga papasok pa lamang ng kanikanilang mga trabaho, kanikanilang mga pasok sa eskwelahan, Opo, make sure mga ka-vibes sana magbe-behave ngayong araw. Okay? Dapat ano, peace lang po tayo. Good vibes lang. Magmahalan tayong isa-isa't isa. Oo, ganun dapat. E siya, magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna si Gary V. Para sa awiting, di bale na lang. Di bale na lang kahit walang pera. Pero di pwede. 9:45 in the morning. Muli magbabalik po maya-maya lamang si DJ Honey dito po sa ating programa. Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang sa GB99.9, Your Good Vibes.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
3: Oo,
4: ayaw ka na.
5: Wala! Joke pala yun!
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, Mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 10:36 ng umaga. Opo, wow, good morning. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa atin pong programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey pa rin po ang inyo napapakinggan hanggang alauna po tayo ng hapon. Ngayong araw, magkakasama-sama. Kaya samahan nyo na po ako ah, pero sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, mag gusto kayong batiin ng happy birthday o kahit ano pang celebration yan, ipadala lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page naman po, GV99.9 FM. Pwedeng pa rin kayo dyan, ano ha, mag-iwan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pagbati. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. At mga ka-vibes, alam nyo ba ang ating online live streaming? May feature po dyan kung saan pwede ho kayong tumawag sa DJ. O po, ibig sabihin, pwedeng-pwede nyo akong tawagan basta ano kayo po ay may internet connection. Kahit wala kayong load, basta kayo ay ano, may wifi, pwede na iyan. Okay, ang ating online live streaming po, ang link po niyan ay nasa ating Facebook page. Pwede na kayong ano, madirect sa ating online live streaming. At pag pinindot niyo yung ano, yung call, call the DJ right now. Yan na yun. Opo, mag-ring na yan. Sasagutin na yan ni DJ Honey. So, pwede tayo magkwentuhan off-air. Eh, mas maganda kung on-air. Ano ha, huwag ka na mahiya, diba? Kahit wala kang ganap sa buhay, kahit wala kang ginagawa, eh di tayo mag-usap-usap, opo, dito sa ating programa. Pero mga ka-vibes, no, bibigyang daan ko muna itong ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Dahil nga po, alam nyo ga mga ka-vibes, no, dahil nga po tayo po ay may inaabangan, may binabantayan, may pinaghahandaan, muli, opo, na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So, parang ano naman siya, hindi naman siya ano, tatama sa kalupaan. Pero mga ka-vibes, magdudulot pa rin ho ng pag-ulan dahil nga po, i-intensify po nito ang habagat. Opo, ayon nga po sa Office of the Civil Defense, ang tawag nga nila po ay intensified and enhanced habagat. Dahil nga mga ka-vibes, no, nung mga nakakaraang linggo po ay patuloy po ang pag-ulan, malambot ang lupa. Kaya mga ka-vibes, no, kaunting ulan ay talagang aasahan po natin ang mga pagbaha. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, nako naman, kailangan mo talaga maghanda. Oo, mahirap na pag hindi tayo prepared. Mahirap na pag tayo po ay laging naaabutan ng mga sitwasyon na kailangan naman natin or kaya naman nating paghandaan. Diba kasi may mga pag-uugali po tayo na ay, saka na lang tayo maghanda. Saka na lang tayo mag-ready ng emergency go bag. Oo. Wala hanggang sa, wala na, nabasa na lahat. Lahat na mga kailangan mong maiwasan, hindi mo na iwasan dahil nagpabaya ka. Ikaw talaga, ganyan talaga ugali eh. Pero mga ka-vibes, kung na ihuni to, opo, ay nagpaalala naman po ang Department of Health sa pagsipa po ng bilang ng mga kaso ng leptospirosis dahil po sa pagbahang dulot ng pag-ulan, dala po ng mga bagyo at habagat. At mga ka-vibes, ha, nagpaalala rin po ang mga doktor na huwag pong baliwalain ang mga sintomas. O ito na ha, ito ang mga sintomas po ng leptospirosis. Lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pananakit ng binti at kasukasuan, pagsusuka, pagdudumi, pamumula ng mata, paninilaw at pagkonti po ng ihi. Yan po mga ka-vibes, no, ang sintomas po ng leptospirosis. Kaya po kung may nararamdaman po kayo sa anumang mga nabanggit po na sintomas, ay pumunta na po sa pinakamalapit po na ospital or health center po sa inyong lugar. Uy mga ka-vibes, huwag nyo pong baliwalain ito pong leptospirosis. Ito po ay isang sakit na dulot po ng bakterya na Leptospira na nakukuha po mula po sa ihi ng daga at iba pa pong mga hayop. O mga ka-vibes, paano nga ba nagkaka-impeksyon? Number one dito, paglusong sa maruming baha, lalo na kung may bukas na sugat. Pagkain at pag-inom ng kontaminadong pagkain at inumin. Pagtalsik ng kontaminadong ihi o tubig sa mata, ilong o bibig. O mga ka-vibes, paano naman natin maiiwasan? Diba? Yung baha naman kasi, kahit sabihin natin, talagang kahit sabihin na natin may flood control, hindi naiiwasan mga ka-vibes. So, sa ating mga ka-vibes, para maiwasan po, lalong-lalo na ngayon, at talaga naman po may banta na naman ng mga pag-ulan, may banta na naman ng pagbaha sa ating mga lugar, ay kailangan nating iwasan. Kailangan po tayong mag-ingat. So, unang-una sa listahan po, hugasan ng katawan, gamit ang sabon at malinis na tubig, iwasang lumusong sa baha hanggat maaari, magsuot ng bota o takpa ng mga sugat ng waterproof bandage, at magpakonsulta po sa health center kapag lumusong sa baha para sa tamang rekomendasyon. Ang ka-vibe sa mag-ingat-ingat po tayo sa sakit po na leptospirosis. Okay, lahat ng mga susulong sa baha, kung ikaw po sa inyong lugar ay hanggang ngayon po ay may baha pa rin, no? Meron talaga na hanggang ngayon kahit may sikat na po ng araw, may baha pa rin. Ako mga ka-vibes, mag-iingat po ang lahat. Magsuot po kayo ng bota. At paglulusong sa baha ha, pagkatapos dapat po ay magsabon agad. Lalong-lalo na kung alam natin na maduming-madumi ang lugar na iyon. Ay sa mga ka-vibes, mag-iingat ha at maghahanda, lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay may binabantayan na bagyo at magpapaulan muli sa Luzon mga ka-vibes, sa ating mga lugar. Kaya mainam po na tayo po ay maghanda na agad. Kaya lahat ng mga nakikinig ngayon, binabati ko muna kayo ng isang magandang morning and happy Monday po sa inyong lahat. Sana walang tama rin ngayong araw ng Lunes ha, nasa mag-aalas 11 naman na. May ilang minuto pa bago mag-alas 11. Sana huwag kayong tama rin sa inyong mga pinaggagawa sa inyong mga buhay. Pero again, nang napapakinggan nyo na po hanggang alauna ng hapon ngayong araw, ay si DJ Honey na po. O, pwedeng-pwede po tayong magkasama-sama. Pwedeng-pwede talaga, oo. At pwedeng-pwede tayong mag-usap. Again, ipa-vlog ko na rin o, po ang ating Facebook page na GV99.9 FM at ang ating online live streaming. No, nandiyan ang ating link para po sa ating online live streaming sa ating Facebook page. Pwede kayo dyan mag-call mga ka-vibes. Sasagutin niya na gadi DJ Honey. Huwag niyo na ako i-prank. Opo, hindi naman kayo prankster. Happy Monday po. Binabati ko po lahat ng mga drivers po natin sa jeepney, mga tricycle drivers, ang ating mga Batrasco drivers. Kasama na rin po ang mga konduktor sa mga oras na ito. Hello, magandang morning. At ang inyong mga pasahero na rin po, magandang morning na po sa inyong lahat. Hoy, huwag kakalimutang magbayad ha. Lagot kayo kay Manong. Oo, sigihan mo. Pero sige na nga, hindi ko muna kayo bibitinin sa ating mga magagandang tugtugin. Kaya kung ikaw may mga song request ka pa at pabati, again ang ating hotline number po ay 0926-079-8708 at ang ating namang Facebook page na GV99.9 FM. 10:45 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats, Tutugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. And mga ka-vibes, here's Cup of Joe with Estranjero. Minsan nakaka-inlove talaga yung mga strangers. Enjoy the music mga ka-vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: G99.9, your good vibes.

minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At nakakasama nyo pa rin, napapakinggan nyo pa rin po ang pinaka ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes. Si DJ Honey po ang inyong napapakinggan, nakakasama hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Uy, mga ka-vibes, 11:11 na. Mag-wish na kayo dali. Diba sabi nila pag 11:11 daw po ay mag-wish. Talaga, mag-celebrate tayo. Hindi, kasi mga ka-vibes, no? Lahat ng mga prayers natin, lahat ng mga goals natin sa buhay, basta sabahan nyo lang po ng tiyaga at sipag, ma-achieve nyo po yan. At wait lang ha, dahil nga po milyong mga tao po ang walang trabaho po sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, sa buwang ito, nag-resign ka man, fresh graduate ka man. Diba? Kahit ano pang atin pong reason kung bakit po tayo o kahit anong dahilan kung bakit po tayo ngayon ay walang trabaho, nawa yung pinapanalangin mo na trabaho ay makuha mo na bago mag ano, bago mag 13th month pay para abot na abot ka naman. Yeah, pero sana lahat po ng mga nagnanais na magkameron ng trabaho, magkameron ng negosyo, magkameron ng pagkakakitaan basta legal. Wag illegal ha, ayaw natin ng illegal. Basta legal, basta malinis, nawa po ay mapa sa inyo na po. Eh, i-share nyo naman sa akin, mapa sa ating lahat pala. Ay, nako, ang hirap mabuhay sa mundong ito. Pero alam nyo, ang isa rin sa pinakamahirap ay yung kapag walang-walang-wala ka ng pera. Diba kaya nga ang tanong ni DJ Honey ngayon, anong ginagawa mo kapag walang-walang-wala ka ng pera? Oo, tapos may babayarang bills. Sindyan na naman si Judith. Oo, Judith na naman ang ating mga kuryente, ng tubig, ng internet connection. May credit card ka pa, di ba? May Shopee Pay ka pa. Talaga naman kayo, ay! Hirap, no? Hirap kapag walang pera. Nadanasan ko na yan eh. Naranasan ko na yan eh. Hindi ikaw nag-iisa ha. Pero wait lang ha. Ito, seryoso. Ba po kasi meron sa inyo na may pinagdadaanan financially, emotionally. Eh ano, nawawalan na sila ng pag-asa sa buhay. Nako, alam nyo yung ganyan pong phase ng ating buhay. Yung ganyan pong season ng ating buhay. Hindi naman po yan magtatagal. O kung magtagal man, makakaraos ka rin. Oo. Alam nyo ba yung mga problema natin, yung mga challenges po natin, yung mga hinaharap natin na mga pagsubok sa pang-araw-araw. Dahil mahirap siya, feeling natin ang tagal-tagal na. Pero alam nyo, yung progress natin, kahit small progress yan, kahit small step po yan, alam nyo, pag nagtagal, no, pag kayo ay lumingon sa inyong pinanggalingan, magugulat na lang kayo kasi ang layo na pala ng narating nyo. Kaya huwag nyo pong sukuan lahat ng mga problema na meron kayo ngayon. Lahat ng mga challenges na binabato ng buhay sa atin, huwag nyo pong sukuan. Dahil yan ang susuko sa atin. Diba? Lalo-lalo na ngayon Lunes. Alam nyo, kung ayaw nyo ng kung ayaw nyo ng Lunes. Diba maraming may ayaw sa Lunes? O aminin ninyo, ayaw nyo ng Lunes kasi balik trabaho na naman, balik school na naman, makikita mo na naman yung boss mo, makikita mo na naman yung classmate mo na nang bubuli, na bawal mambuli ha. Diba? Ayaw

0: natin ang Monday, aminin natin, di ba? From Saturday, Sunday, tapos long weekend pa. Ang sarap lamang magpahinga. Pero mga ka-vibes, alam nyo, may nabasa kasi ako sa libro na bakit natin hini-hate yung Monday. Eh yung Monday, yan yung nagbibigay ng bagong chance, bagong opportunity, bagong pag-asa sa'yo. Di ba? Para maging better person ka. Bagong chance na mag-apply ka sa trabaho. Di ba? Bagong opportunity ang kakaharapin mo buong linggo. Dapat yung start ng buong linggo, pinagpapasalamat na natin yan agad. O, ayan ha. Dapat, ikaw na nakikinig ngayon, dapat hindi mo na hini-hate ang Monday. Alam nyo, after kong mabasa yung line na yun dun sa libro na binabasa ko, ay, parang, sige, I love Mondays na. Hindi na, hindi lamang thanks God it's Friday. Thanks God it's Monday. Diba? Dapat, ayun yung ano, yung parang motivation ko ngayon na, ay, kapag Monday, maraming opportunities ang pwedeng pumasok sa aking buhay. Maraming mga bagay na susubukan ko dahil Monday naman. Kasi minsan kapag Friday kasi ano na tayo, parang naka-rest mode na ho tayo, no? Relax mode na. Nasa weekend na yung ating mga isip. Pero kapag Monday, dapat dyan talaga binibigay natin yung best natin, ha? Sana lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi nyo na-hate ang Monday. Sabay-sabay nating i-love ang Monday, yes. I love Mondays! Dapat may mga morning affirmation tayo, no, para ano, yung umaga pa lang ng Lunes. Go na, go na! Go, go, go! Diba? Masaya pag Monday. Gawin nating light yung Monday. Huwag na masyadong ano, huwag na masyadong isipin or huwag na masyadong ano, problemahin ng Lunes. Okay? Simulan natin ngayong araw. Simulan natin na mahalin ang mga Monday, mga kabay. Lalo na next week. Lalo na next week at last day of the month. Tumatatak or pumapatak ang Lunes, mga ka-vibes, diba? Pero again, dito sa last week of the month natin, no? Last week na ng Agosto. I-enjoy na ho natin, mga ka-vibes. I-enjoy natin lahat ng mga chances, ng mga challenges, mga ka-vibes, lahat na mga nasa harapan nyo ngayon, lahat na mga opportunities po na meron kayo sa inyong harapan, lahat ng mga pwede nyo pagkakitaan, pwede kayong matuto, o okay lang magkamali, basta dun sa pagkakamali natin, tayo po ay natututo, mga ka-vibes. Kaya simula ngayon ha, sabay-sabay na nating ano, i-enjoy lahat ng mga pagkakamali natin. Pero hindi lang pagkakamali na ano ha, na intentional ha. May mga pagkakamali na kahit anong gawin mo, kahit baliktarin mo ang mundo, kahit ikaw ay baliktarin. Basta may intention kang gawin yung kamalian na yon. Ako, ibang usapan na yan. Kaya mga ka-vibes, sa atin pong pagbabalik sa atin naman po na segment na Buzz Talk, marami tayong pag-uusapan tungkol sa third party, tungkol sa grooming, mga ka-vibes. Pag-usapan natin yan, no? Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. 11:19 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli, ang inyo pong napapakinggan ay ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey, na pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook. Oh, naisingit ko agad yon. I-type nyo lamang sa inyo mga Facebook, DJ Honey. Paki-follow na po ako diyan. Pati na rin ho sa TikTok, GV_DJHoney. Ay, so magbalik-tugtugan nga na tayo. Umuli ang programa pong ito ay programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
10: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
9: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Pre,
4: magkano
3: ang mahal naman.
4: 20 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexidol Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
9: Yay, good vibes.

sinong namimiss mo? Napakinggan niyo po ang namimiss ko na with Lola Amor. For your next mga ka-vibes, here's Magsayawan by VST & Company. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your goodbye.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

Vibes, 4 minuto makalipas po ang alas 12 ng hapon. Yan ang oras po natin sa buong Pilipinas. 12:04 in the afternoon, mga ka-vibes. Magandang hapon na po sa inyo lahat. At welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. Inyo pa rin nakakasama at napapakinggan hanggang alauna po ng hapon ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy, sa ating mga ka-vibes na nakikinig po sa mga oras na ito, isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Again, araw na araw ngayon ang Lunes. Sana po kayo po ay maging masaya at salubungin natin ang linggong ito ng may ngiti sa ating mga labi at may pusong nagagalak. Paano ba yung pusong may nagagalak? Oo. Pero mga ka-vibes ha, sinashoutout muna natin lahat po ng mga palengke vendors po dyan sa may La Paz City at dyan din po sa may Batangas City. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat at maraming salamat po sa palagi niyo pong pagtutok at pakikinig dito po sa ating programa, dito po sa ating estasyon. Sana po ay ang inyo pong mga katabing nagtitinda rin po ay hikayatin nyo na rin na sa atin makinig. Pero mga ka-vibes, ngayon po ay may sikat ng araw. Opo, nasisikatan tayo ng araw ngayon, no? So bago po manalasa na naman itong si Habagat at maramdaman dito po sa Luzon, nako, alam nyo, magandang gawin nyo ngayon, maglaba kayo kahit hindi pa puno yung mga basket ninyo. Yung mga amoy kulob nung nakakaraang linggo, labhan nyo ulit. Para naman bumango-bango. Oh, diba? Para hindi sayang, no? Pero mga ka-vibes, hindi. Ano po, kidding aside mga ka-vibes, tayo po ay maglaba na. Tayo po ay kung maaari ipainit natin sa araw ang ating mga nilabhan para maalis ang mikrobyo. Para mapatay ang mikrobyo, oo. At mapatay din ang amoy na hindi ka nais-nais. Pero mga ka-vibes, ngayon binabati muna din natin lahat ng mga Batrasco drivers, ang ating mga konduktor dyan, ang ating mga jeepney drivers, lahat na po ng mga driver na nakikinig sa mga oras na ito. Isang magandang hapon and happy Monday. Sana po ay tayo po ay maging ligtas sa ating laging mga biyahe, sa lahat ng ating mga biyahe, papunta, pabalik, paroon, parine. Kahit saan mang sulok tayo pumunta. Oo, wag lang doon sa kasulok-sulukan. Ibang sulok na yun eh. Deha, kahit saan man tayong sulok pumunta mga ka-vibes, nawa na kayo po ay mag-iingat at malayo sa kahit anumang kapahamakan. At syempre binabati natin lahat ng mga nakikinig na nasa kanika nilang mga bahay. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mapapayo ko naman sa inyo, uminom kayo ng maraming tubig. Lalo na nga po ngayon, medyo masikat ang araw, nagpaparamdam siya. Ibig sabihin, mainit ang panahon. Ewan ko lang kung mahangin-hangin sa inyong mga lugar. Pero alam nyo, pinapanalangin ko mga ka-vibes, no? Dahil alam naman natin na tayo po ay may pinaghahandaan pa ring El Nino. Pagdating daw po ng Nobyembre mga ka-vibes, sana kahit papaano, no, summer months, ay maramdaman pa rin natin yung malamig na simoy ng hangin. Diba? Parang hindi kumpleto yung Christmas season, yung ating summer months, yung ating celebration ng Kapaskuhan, kapag walang malamig na simoy ng hangin. Diba? Parang ang hirap kontahin na malamig ang simoy ng hangin. Parang hindi bagay. Kaya sana ay malamig ang simoy ng hangin natin pagdating ng summer months. Opo. Yung ano, yung El Nino, wala na sana yan. Oo. Ay, naku,
mga ka-vibes, ang layo-layo pa naman. Pero next week kasi, Bermans na eh. Diba? September na agad sa araw ng Martes. So, itong mga natitirang araw po ngayong buwan ng Agosto, i-enjoy natin ito mga ka-vibes, no? I-enjoy natin ang bawat sandali. And make sure na masaya ka sa iyong ginagawa. At kung hindi ka naman masaya, itigil mo na yung ginagawa mo. Hindi, biro lang. Pero syempre mga ka-vibes, no, sa aking pagbabalik, ang dapat nyo pong abangan sa ating segment na Buzz Talk, mga ka-vibes, unang-una sa listahan. Nako, si Derek Ramsay po. Nako, pinaiimbestigahan na ang sports car dahil sa umano'y misdeclaration. Jalay Andres naman po, binasag ang katahimikan sa nakaraang relasyon nila ni John Gutierrez. At Tony Gonzaga naman po, may diretsyong payo kay Jen Oliveros. Mga ka-vibes, yan ang dapat nyo pong abangan. Abungan? Abangan sa ating segment na Buzz Talk. Pero for now, magpapaalam muna si DJ Honey sa inyo ng saglit lang. Ang oras sa buong Pilipinas, 12:10 ang

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Parang yung boy. Ibigay ang pera'y nabalik.
2: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
2: Ayaw ko nan.
3: Hala? Joke mo na yun? Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
2: Abay, oo. Natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
2: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.

0: Vibes, 12:34 na po ng hapon. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama at papakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Hoy, hanggang alauna tayo ng hapon magkakasama-sama ha. Kaya yung natitirang minuto po natin, naku, samahan nyo na po si DJ Honey. At ang inyong mga pagbati, reaction, ay pwedeng-pwede nyo pong ipadala sa atin pong text line number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GB99.9FM. At nandiyan din po yung ating link para sa ating online live streaming na huwag niyong kalimutan dahil pwedeng po kayo dyan mag-iwan ng inyong mga komento, mensahe at pagbati. Walang bayad yan mga ka-vibes. At syempre ang wala pang bayad ay pwedeng po kayong tumawag. Opo, pindutin niyo lamang dyan yung makikita niyo yung call. Call the DJ right now. Bilis! Yan mga ka-vibes, pwede kayo dyan tumawag. Opo, at masasagot yan agad-agad ni DJ Honey. Pwede tayo mag-usap off-air, mas pwede tayo mag-usap on-air. Kaya sa lahat ng mga nais makipag-chikahan online, o diba, basta po may internet connection kayo, may gadget kayo, pumunta na kayo sa ating online live streaming. Bongga, diba? Wala kayo niya. Tsari. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Dahil alam nyo po ba na usap-usapan ho ngayon? Opo, ito na. Dito na po tayo sa Chikahan Moments. Dito na po tayo sa ating segment na Buzz Talk. Dahil nga po pinag-uusapan mo po ngayon ang sports car ni Derek Ramsey matapos pong sabihin ng Bureau of Customs na may nakita umanong problema sa import documents ng sasakyan. Ayon po sa ahensya, posibleng may misdeclaration sa halaga o detalye ng sasakyan na maaaring nakaapekto sa dapat po nitong bayarang buwis. Dahil po dito, sinabi po ng BOC na mag-i-issue sila ng warrant para sa seizure at detention ng sports car. Samantala, maaaring itinanggi naman po ni Derek na isa siyang smuggler. Pahayag niya, binili niya ang sasakyan ng good faith at sinabi sa kanya na tax paid ito. Dagdag pa niya, maayos itong nairehistro sa LTO at nasa pangalan niya ang registration at plates. Patuloy naman ang proseso ng mga otoridad. At mga ka-vibes, no, samantala naman po, nagsalita na po na si Jalay Andres, isa pong content creator, tungkol po sa muling pag-usbong ng mga kontrobersya sa nakaraan nila ng kaniyang dating asawa na si John Gutierrez. Ayon kay Jalay, kaya ba today? Ayon kay Jalay, mga ka-vibes, matagal siyang piniling manahimik dahil gusto niyang magkaroon ng peace at makapagpatuloy sa buhay. Pero dahil muli umanong kumalat ang ilang kwento na may maling detalye, nagdesisyon siyang magsalita upang linawin ang kaniyang panig. Ibinahagi niya ang hirap ng pinagdaanan niya noon at iginiit na ang bawat desisyon ay may kaakibat na consequences. Sa ngayon, sinabi po ni Jalay na masaya na siya at nagpapasalamat dahil tuluyan na siyang nakalaya sa mapait na bahagi ng kaniyang nakaraan. Hiniling din niya na kung may pag-uusapan tungkol sa kaniyang buhay, mas mabuting marinig ang magkabilang panig. At mga ka-vibes, no, usap-usapan din po ang naging pag-uusap ni na Tony Gonzaga at content creator na si Jen Oliveros. Sa kanilang conversation, dinidiretsahang pinaalalahanan ni Tony si Jen tungkol sa kahalagahan ng magandang ugali at pakikitungo sa kapwa. Ayon kay Tony, maaaring maganda na ang panlabas na anyo ng isang tao, pero mas mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang kagandahang nagmumula sa loob. Hinikayat niya si Jen na bawasan ang galit, pananakit at paglalabas ng sama ng loob sa paraang maaaring makasakit sa ibang tao. Ibinahagi naman ni Jen na sa likod ng kanyang matapang na image ay isa siyang masayahin at soft na tao. Pero nagiging matatag siya kapag may mga kontrobersyang kinakaharap. Nagpasalamat naman siya sa payo ni Tony. Pero bago ang lahat, mga ka-vibes, ano, wait lang. Si 8922, pa-shoutout po sa online live stream. Wait lang, nasaan ka? Nasaan ka? Oo, hindi mo naman iniwan ang iyong pangalan dyan. Pero mga ka-vibes, again, sa lahat po ng gusto ring magpa-shoutout, ayan pala, si Papa P pala iyon. Si Papa P pala yon. Sabi niya, pa-shoutout na din kay Kuya Vicence and Kuya Ethel. Hello po, magandang hapon po sa inyo at ingat po kayo sa inyong paroroonan. At mga ka-vibes, ito nga pala ha, pag-usapan natin yung kay ano, yung kay, ano pangalan noon? Si Jalay Andres. Opo, kasi diba may issue po na muli na namang nabuksan. Tungkol yun kay ano, doon sa naging third party ng kanyang ex-husband. Ang naging issue po kasi dito, bukod nga po sa pagkakaroon po ng third party, aba eh, ari pa lang si girl, ay ano, kumbaga ay nakilala yung guy sa murang edad. Menor de edad pa, mga ka-vibes. Naku, bawal yan ha. Okay lang yung ano, yung mga gaps sa relationship. Okay lang yung may mga ilang years po na age gap. Pero wag yung sa minor de edad tapos ikaw medyo matanda-tanda na ha. Kumbaga lahat naman tayo ay malayang nagmamahal, malayang magmamahal. Pero alam nyo, may boundaries din dyan. May hangganan din po ang pagmamahal. Naku, wait lang ha. Wait lang. Kasi meron po akong ano, nakita po sa social media, sa TikTok na talaga naman, nakakaloka mga ka-vibes, hindi nyo kakayanin. Menor de edad, sabihin na natin mga 16, 17 yung babae. Tapos yung lalaki naman, mga nasa ano na, 50 plus, 60 plus, nakakalorky, parang papay mo na yun. Pero passing tabi naman ho, no, ako naman po ay syempre baka po may nakikinig ngayon na may karelasyon po sa mga ganyang edad. Wait lang ho. Wait lang mga ka-vibes, no. Kumbaga ay ito naman ay open po sa inyong mga reaksyon, sa inyong mga hinanaing, sa inyong mga nilalaman. Opo, okay din. Opo. Kung kayo po ay may mga sabihin na natin na opinion, edi padala po sa ating hotline number. Ulitin ko ha, 0926-079-8708. So ito na nga mga ka-vibes, kasi mahalaga po na pag-usapan din yung grooming. Opo, ang grooming, isinerch pa yan ni DJ Honey ha, para mas madaling maintindihan ng ating mga ka-vibes. Ang grooming po ay proseso kung saan ang isang tao karaniwan ay nakakatanda ay unti-unting kinukuha po ang tiwala at kontrol ng isang bata o menor de edad para magkaroon ng sexual na relasyon. Mga ka-vibes, maaari po itong mangyari online o personal. So ito na nga, opo, ito na nga ang ating pinag-uusapan. Kasi po, medyo na, ewan ko ha, hindi dapat na-normalize or niro-romanticize yung mga ganitong usapin. Kasi nga po, diba, meron nga tayong vowsy. Pero ang vowsy naman, protection yan sa, ano naman, sa mga abuse, opo. Pero ito na nga, mahalagang pag-usapan ng grooming, lalo na kapag menor de edad po yung sangkot. Kasi hindi dapat natin yan niro-romanticize o gawing normal ang relasyon ng isang menor de edad sa isang nakakatanda. Lalo na kung may malaking agwat sa edad at kapangyarihan. Sana all may powers! Kasi nga po, may mga, ewan ko kung dumaan na rin po sa feed nyo, sa inyong pong mga social media po, yung content na tila ginagawang normal na lang po or katanggap-tanggap po yung ganitong uri po ng relasyon. Kasi paalala ha, paalala wait lang sa mga kabataan natin dyan na hindi porkat sinasabi po natin na love or special relationship ay healthy or tama na. Diba? Sa pagmamahal, kahit yung mga mali, dahil nga po tayo ay lunod na lunod na lunod sa pagmamahal, akala po natin ay tama. Diba? Pero syempre ha, yung mga bata dyan na alam ko naman na medyo attracted kayo sa mga, ewan ko bakit kayo na-attractive. Ewan ko ha, ayaw ko man i-judge, pero may mga kanya-kani ka lang mga rason yan. Pero sana po ay nagagabayan po natin, no, tayo bilang mga magulang, nabibigyang advice po natin ng ating mga anak na kapag po may mga kinakailangan, kapag sila po ay may kailangan sa school, kulang na ang budget, diba, gusto ng ganito, nagayon, sa magulang lalapit, hindi po sa ibang tao. Diba? Well, yung mga asukal di pa pa. Diba? Kumbaga ay basta as long as yung ano, kasi ang alam ko ha, yung iba pong mga asukal di pa pa, ano sila, willing silang magbigay lang or tumulong dun sa mga bata. As long as wala pong kapalit, okay, yun, maganda yun. Diba? Kumbaga, sabihin na natin na charity or foundation ang nais mo. Pwede na yun. Pero kung may kapalit po mga ka-vibes, no, na ibang mga bagay, nako, eh, yan dapat ang pagtuon ng pansin. At sa mga bata naman na nakikinig dyan ngayon, no, sa ating edad na yan, oo, kasama ako kasi nga magkakaedad lang tayo. 17 lang din ako. Sharing. Pero mga ka-vibes ha, ito, sa ating pumurang edad, alam ko na napakalawak ng social media po. Ang dami po nating nakikita dyan. Ang dami pong mga bagay, mga video na akala natin normal at tama. Pero syempre ha, alam nyo dapat yung limitasyon nyo. Kapag may doubt mga ka-vibes, huwag nang ituloy. Kapag nagdududa, kapag kinakabahan kayo sa mga bagay na yan, huwag nang ituloy. Masisira ang buhay ninyo. Pero alam nyo, sa totoo lang, natatakot ako ha sa mga ganyang content. Kasi baka akalain ng mga ibang bata, okay lang po yun. Naku, marami pong mga bagay ang nakasalalay po dyan. Ang inyong kinabukasan, ang inyong pagkatao, kasama na rin po ang inyong mga pangarap sa buhay. Kung may tao na lalapit sa inyo na, oh, tutulungan kita na makaraos sa ganyan, sa hirap, tutulungan kita makapagtapos ng pag-aaral, kapalit ng ganito ganyan, parang awa nyo na, wag kayo papayag, oo. At yung mga magulang naman natin, eh, kapag naman po ang ating mga anak ay nag-o-open sa atin, sana naman po ay pakinggan natin, no? Hindi porke tayo ay mga magulang, tayo po ay mga sobrang ano na, hindi na tayo nakikinig sa ating mga anak. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, mahalaga na yung mga anak natin na pinapakinggan po natin kung ano ang nangyayari sa kani-kanilang mga buhay, sa loob ng paaralan, sa kanyang mga personal na iniisip. Kasi sa ganyang sitwasyon, sa ganyang phase ng buhay, ang hanap po na talaga nila ay guide mula po sa magulang. Kaya sana kahit busy ka sa work, ikaw ay magkameron pa rin ng oras para sa iyong family, para sa iyong mga anak. Pero mga ka-vibes ha, hindi natin masasabi kasi sa ganyang edad, maaaring hindi pa fully developed ang kanilang pag-iisip. So, cargo pa rin natin bilang magulang ang kanilang mga ginagawa sa buhay. No, cargo natin forever. Ito ha, tatandaan ng mga magulang dyan ha. Ito ha, sa totoo lang, cargo forever ng mga magulang ang kanika nilang mga anak. Awayin nyo na ako. Sige, awayin nyo na ako. Hindi kayo naniniwala doon. Pero yun talaga paniniwala ako sa buhay na cargo forever ng mga ano, responsibilidad forever ng mga magulang ang kanika na lang mga anak. Pero sa usapin naman po natin pinag-uusapan, turuan po natin na magsabi kapag may nagpaparamdam sa kanila ng discomfort, humihingi ng sekreto, 'di ba? Nagbibigay ng regalo kapalit ng atensyon o hinihikayat silang magtago ng relasyon. No, hindi natin dapat sisihin ng bata kasi po ang responsibilidad ay nasa nakakatanda na protektahan ang bata. At bilang listeners ha, kayo talaga yung mga nakikinig ngayon dyan, huwag nating i-normalize ang grooming. Sa halip, pag-usapan, bantayan at pigilan po ito. Okay? 12:50 na po. Agad-agad. Agad-agad. Ang bilis-bilis naman. 12:50 na agad ng hapon ang oras sa buong Pilipinas. Naku mga ka-vibes. Ayoko pa magpaalam. Magkwentuhan pa tayo dito. Wait lang, shoutout muna ulit natin si Papa P. Opo. Nasa mountain daw sila. Ay, ingat-ingat kayo dyan. Opo. Si Papa P, si Kuya Vicente, at si Kuya Ethel. Sabi naman ni Kuya Ethel, kung malaya lang ako, DJ Honey. Ano ba yan? Song request ba yan? O ikaw ay ano? Ikaw ay may ipinaparating, Kuya Ethel. Hoy, alam niyo yung kung malaya lang ako, ano yan ha? May ibang meaning na kanta yan ha? Ito, ikaw talaga, Kuya Ethel? O ingat-ingat kayo dyan sa bundok. At sa ating mga ka-vibes, naku, 9 minutes na lang makalipas po. Makalipas talaga, 9 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Pero sa punto pong ito ay magpapaalam na po, pansamantala si DJ Honey. Tomorrow ulit, tomorrow is another day. Again, mga ka-vibes, ang lesson natin ngayong araw ng Lunes. Taray, may ano, may lesson for the day yan, teacher yan. Hindi, ngayong araw ng Lunes, again, wag laging Friday lang yung pinaka-iniintay natin or binibigyang pahalagahan natin sa ating buong linggo. Again, kapag Lunes, mahalin din natin yan. At saka yung ano, yung kada araw mga ka-vibes, no? Dapat tinatrato natin sila equally. Oo, lalong-lalo na kapag Monday. Kasi kapag Monday, new chance, new opportunity, new life, new week. Diba? Lahat ng mga bagay na hindi mo nagawa noong nakaraang linggo, pwedeng-pwede mong simulan ngayong linggo. Diyan papasok ang Monday. So, ikaw ha, next time ha, huwag mong i-hate ang Monday. Okay? At syempre, huwag i-normalize ang grooming, mga ka-vibes. Okay? Okay lang magmahal. Okay lang na may age gap. Pero kapag yung sobra-sobra na, pag may mga manipulation na nangyayari po, hindi na po yung tama. Okay? At kayo mga anak, kayo ha, makinig kayo sa inyo mga magulang. At yung mga magulang din, ganun din po tayo dapat sa ating mga anak. Makinig din po tayo sa ating mga anak. Mga ka-vibes, naku, ito na, 12:53 na ng hapon. Nagmamadali na naman tayo. Siya magpapaalam na po si DJ Honey. Okay, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang atin pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, lagi nyo pong tandaan, parang awa nyo na isulat nyo sa mga papel ninyo. Always do good. Okay, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli ito po si DJ Honey na nagbababay na po sa inyo ngayong araw ho ng Lunes. Bukas po muli dito po sa ating programa. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day. Babush!
1: GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga
4: nito. Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano dito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9. Your

0: 99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

0: sa isa magandang afternoon sa lahat ng mga kabayan sa ating nakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Inyong napakikinggan at nakakasama na ngayong alauna ng hapon ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At ito po ang programa para sa mga masisipag mag-siesta, sa mga gustong tumawa at sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siesta wanan. Naku, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O maghapon nyo kung makakasama mga ka-vibes. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo iiwan ngayong araw ng Lunes, August 24. O ilang araw na lang, patapos na ang August. Last week na, ito na yung huling linggo no, ng Agosto. Kaya naman ako, konting tiis, bare month na at nangangamoy na ang 13 month pay sa mga kinauukulan. Anyway, dahil nga Lunes ngayon, mga ka-vibes, eto na nga, sana naman medyo tanggal-tanggal ang katamaran sa katawan, ano? At gusto kong i-shout out, speaking of mga kano, kasipagan na yan. Eto, shout out natin, masisipag, magigiting, mga guwapings at loyal na talaga namang pumapasok anumang araw sila tawagan ng kanilang panahon. The Call of Duty, sina Papa P, Kuya Vicente at Kuya Etel. Nako, mga masisipag, mga guwaping san. Alam nyo, itong tatlong to pag nagsama-sama, lahat ng chicks, nako, mapapa-ulala. Talagang ano yan eh, makalaglag panga. Sila yung malalaglagan ng panga, sila yung sasapakin ng mga babae. Ano, papa-shoutout pa kayo? Anyway, eto na nga mga kabayos. Kasi Lunes na Lunes eh. Hyper na hyper ako, andun ang energy ko eh. Eto na nga Lunes na Lunes, pero bakit kaya ganun, no? May mga araw na parang Friday na ang pagod natin kahit Lunes pa lang. Diba? Yung kakapasok mo pa lang sa trabaho, kaka-time in mo pa lang, kaka-log in mo pa lang. Pero yung energy mo pang-uwian na. Diba? May iba sa atin ganyan eh. Diba? Na alas 8 pa lang ng umaga pero ang nasa isip, anong oras nga ako uuwi? Diba? At alam nyo kung ano yung nakakatawa sa mga ganyang senaryo, no? Hindi pa naman tayo gaanong nagtatrabaho, nagsisimula pa lang tayo, pero parang ubus na yung social battery.
1: Aray ko!
0: O, diba? Yung kape mo, hindi na pampagising. Ano na lang yan? Pang emotional support na lang yan. Diba? Ay, nako, kaya ako nasasabi yan, no? Dahil nga, of course, yung bukod sa mga masisipag nating technician, no, na ginagawa ang lahat para mapabuti ang ating kalagayan at buhay-buhay. Diba? Eto na nga, meron tayo isang sender na ngayong Lunes, parang tamad na tamad siya. Diba? Yung parang tipong gusto niya ng mag-Friday ulit. Siguro dahil yung weekend niya, napagod siya ng sobra, diba? Or naubos yung social battery niya ng weekend, imbis na pahinga, gumala, diba? O, yung sinasabi ko sa inyo, pagka linggo kasi, huwag na kayong gumala, sa bahay na lang kayo. Anyway, ito ang sabi niya, basahin natin yung message niya. DJ Kiko, magandang hapon sa'yo, tawagin mo na lang akong Yokits. Lunes pa lang, pero parang gusto ko ng mag-Friday.
1: Aray ko!
0: Hindi naman ako tamad, mahal ko naman ang trabaho ko at katrabaho ko. Ay, este! Wala palang ganun. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang ambigat na bumangon. Pagdating ko sa trabaho, ginagawa ko naman lahat, pero pakiramdam ko, ubos na ubos ako. Minsan naiisip ko kung kailangan na ako ba talagang magpahinga o kailangan ko lang tiisin dahil trabaho ito. Normal lang ba na ganito ang pakiramdam? Ayan na nga ba sinasabi ko sa iyo, ka-vibes eh. Ano ba kasi ginawa mo ng weekend? Diba? Pagod na pagod ka at wala kang energy. Nako, mukhang matindi-tindi ang pinagdaanan mo ng weekend. Anyway, ito lang masasabi ko sa iyo, ka-vibes. Hindi ka naman nag-iisa. No? Hindi lang ikaw ang nakakaranas yan. Minsan, ganyan din ako eh. Yung Lunes, pero gusto ko Sabado na. Ganun. Diba, lahat tayo nakakaramdam yan. At baka ikaw na nakikinig ngayon, eh habang traffic o nagkakape dyan sa trabaho, habang kayo ay nakaupo, nagse-cellphone, umiinom ng malamig na inumin, diba, habang nakikinig sa GV99.9, habang nakabukas ang pintuan ng sasakyan ninyo at napakalakas ng speaker, ganon. Pareho rin ang nararamdaman, diba? Baka sinasabihan ko kayong masipag, yung pala talagang wala lang kayong choice pumasok ngayon. Diba? Kaya pag-uusapan natin yung experience na yan, mga ka-vibes, no? Lunes na Lunes, bakit parang ubos na agad ang energy, no? At kailan nga ba natin masasabi na normal ang pagod at kailangan na talaga nating pakinggan yung sarili natin, diba? Alam nyo, ang una kasing tanong dyan, sa mga ganyang senaryo, no? Pagod ka ba sa trabaho o pagod ka sa idea na kailangan mong magtrabaho? Lalo na kung rest day mo. Magkaiba yun, di ba? Kasi minsan, hindi pa tayo nakakarating sa trabaho natin. Di ba? Sa opisina, dito sa stasyon, sa amin, di ba? Pagod na tayo. Biyahe pa lang, di ba? Traffic, pila, siksikan sa mga terminal lang jeep, di ba? Parang, ano na yan eh, parang sumusuong ka na sa pakikipagdigma, ganun. Di ba? Parang 1 hour workout ka na, ganun. Tapos pagdating mo pa sa trabaho, 'di ba? May bubungad sa inang good morning. Tapos sasagot mo, good morning, pero nasa isip mo, good morning saan? Hindi maganda ang umaga sa akin.
1: Aray ko.
0: 'Di ba? May mga ganun talaga ng moment. At kaya magandang tanongin natin sarili natin. Pagod ba tayo sa trabaho o pagod tayo sa idea na kailangan nating magtrabaho? Magkaiba 'yon, no? Doon nagsisimula ka vibes, no, yung pag-uusapan natin. Kasi hindi lang physical na pagod ang dala natin eh sa pagtatrabaho. May pagod na nagsisimula pa lang din sa isipan, di ba? Diyan pa lang sa isip, pagod ka na. Doon pa lang sa mental mentality mo, di ba? Pagod ka na. Paano pa yung physical, di ba? Tandaan natin, magkaugnay ang dalawang yan. Pag pagod ang isipan, pagod ang katawan, di ba? Pag tamad ang isipan, tamad ang katawan. Ganon, di ba? Kaya, alam mo, sa center natin, it's normal. What I can say to you is normal yung nararamdaman mo. Pero meron kasing limitations. No? May mga sign para sabihin natin kung normal ba o hindi na yung nararamdaman mo. At yan yung pag-uusapan natin maya-maya lang sa aking pagbabalik. Kaya huwag kang bibitiw, katulad ng hindi pagbitiw ni Papa P, Kuya Ethel at Kuya Vicente. O, diba? Kasama na yung mga si Kuya Jun. Baka nakikinig si Kuya Jun dyan, diba? Nako, maraming salamat sa pakikinig. And of course, eto mga ka-vibes, bago tayo tumungo sa ating o magtuloy-tuloy sa ating mga next song, eto na, gusto kong batiin. Happy birthday sa pinakamamahal naming boss. Aba, Boss Manny Galang. Oy! Boss Manny! Baka naman. And anyway, happy birthday sa iyo, Boss Manny Galang. Sana ay mabusog mo kami. Anyway, nakasama kami sa atin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama na at napakikinggan. Ang barra kumatapang na kaya kang ipaglaban. Ngayong araw ng Lunes, oras natin 1:26 p.m. Dito sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At para sa lahat ng mga tinatamad ngayong Lunes, ito ang kanta ni Bruno Mars, The Lazy Song.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ay, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
0: Hala, joke pala yun.
4: Ay, oo. Natatanaw ko na.
0: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
6: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 1:40 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by
2: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban.
5: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: New Alaksan Extra.
8: 30! 30!
3: 30! Anyos na tayo, mga kabayo!
9: 30 na tayo, mga kabayo!
10: 30 years na ang GV99.
11: Mga kabayo, 30 anyos na tayo!
9: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GB99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nagsiesta, para sa mga gustong tumawa, siestawanan. At gusto ko lang i-shout out ang lahat ng mga sarap buhay ngayong hapon. Yung mga nagsiesta, galing po kay Nick. Sabi niya, hello po, good afternoon po, pa-shout out po si Ryan Celis na nagduduyan dito sa labas ng bahay namin. Sarap buhay kasi. Listener po from Tagum City, Davao del Norte. Uy, maayong hapon sa lahat ng mga taga Davao del Norte. Maraming salamat sa pakikinig kay Kiko Barako at dito sa GV99.9, your good vibes. Maraming salamat! Yan. And of course, nako, ito na nga, balikan natin, no? Speaking of sarap buhay, ito na nga mga ka-vibes, no? Alam nyo, masarap naman talaga ang walang stress, walang iintindihing problema, walang, pa after weekend, walang trabahong iisipin. Sana nga ganun na lang ang buhay, di ba? Pero unfortunately, sa kasamaang palad, tayo ay mga alipin ng salapi kaya hindi siya pupwede.
7: Aray ko. O,
6: ganun talaga, tiis-tiis. Tayo ay mga slap soil. Pero eto na nga, kanina nga, di ba, yung sender natin, sabi niya, Lunes pa lang pero parang pagod na siya. Diba? Lunes pa lang parang gusto niya ng mag-Biyernes. Normal ba 'yon? 'Di ba? At kanina, sabi ko nga rin, magandang tanungin natin, pagod ka ba sa trabaho o pagod ka sa idea na kailangan mong magtrabaho? 'Di ba? Nako, dito sa letter sender natin, may mga klase kasi ng pagod na anticipatory fatigue kung tawagin. Yung pagod ka na dahil iniisip mo pa lang yung haharapin mo. Diba? Sunday night pa lang, iniisip mo na yung email, yung deadline, yung boss mo na kakausapin mo, yung meeting mo, diba? Yung customer, yung report, lahat iniisip mo na all about work. Kaya pagdating ng Lunes, parang wala ka ng energy. Yan yung isa sa malaking pagkakamali na ginagawa nating mga empleyado, 'di ba? Yung naka-weekend mode pa yung katawan mo pero ang isip mo ay naka-working mode na. Kumbaga, ina-advance mo na, 'di ba? Parang yung katawan mo, 'di ba, nasa kama pero ang utak mo nasa opisina na, 'di ba? Ganun. Kaya hindi rin nakapagtataka na kung minsan, 'di ba, kahit sapat naman yung tulog mo, pagising mo parang gusto mo nang mag-leave. Leave, indefinite leave, ganun. Diba? Kasi nga, in-advance mo na kagad. Diniktahan na ng utak mo yung dapat mong gawin. The night before, though, ahead of time. Tandaan natin kung ang katawan natin pagod na pagod, maaaring may kinalaman po ang utak natin dyan. Diba? Ang stress po ay nakapagbibigay ng todo-todong pagod sa katawan, mga ka-vibes. ba? Kaya minsan, di ba, pansinin nyo, yung trabaho nyo, hindi naman siya physically requiring eh. Or hindi naman siya physically demanding eh, di ba? Pero bakit parang pagod na pagod ka? Kasi yung utak mo ang pagod. At kapag pagod na yung utak mo, ka-isip, di ba? Pagod na yung utak mo sa kakatakbo, kakagana, nangihina na rin yung katawan mo. Ito, basahin natin, oh, sabi ni ano, niya 3048. Totoo yan, DJ Kiko, Sunday evening pa lang iniisip ko na Monday, kaya hindi ko na-enjoy ang Sunday. Yan ang problema.
7: Aray ko.
6: Diba? Ina-advance natin masyado, mga ka-vibes, ang ating mga isipin, 'di ba? Ayaw nating mag focus sa present. Laging ang iniisip natin future. Eh hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas eh. 'Di ba? Bakit mo iniisip 'yon? Huwag ganon. Ito sabi pa niya 6629, no. Ako naman, DJ Kiko, hindi naman toxic trabaho ko. Siguro routine lang, parang paulit-ulit. Kasi ano, parang paulit-ulit kaya nakaka-drain. O, di ba? Isa pa yan. Kapag ka nagkaroon na ng regular routine, yung utak mo, nasanay na yung utak mo, na pagdating ng weekend, ganito ang gagawin ko. Pagdating ng Monday, ganito ulit gagawin ko. Pagdating ng kinabukasan, ganyan. So, ang nangyayari, madedrain na yung utak mo. Sanay na siya. Di ba? At, kumbaga, napapagod na siya mentally, 'di ba? Para ang utak natin parang ano 'yan eh, parang makina. 'Di ba? Kapag ang isang makina, pinatakbo mo ng pinatakbo ng pinatakbo, 'di ba? Nag-overheat. 'Di ba? Na minsan kailangan i-reset. So ganun din yung utak natin, kailangan natin i-reset, 'no? Kaya sa sender natin, ka-vibes, 'no? Ito si Yokits. No, itong sender natin si Yokits, huwag kang masyadong mag-focus sa future, huwag kang masyadong mag-focus sa kinabukasan, huwag advance mag-isip, no? Maganda naman yung mag-advance mag-isip pagkadating sa mga problem solving, pero when it comes to the future, huwag masyado. Diba? Kasi you don't know what's gonna happen tomorrow, what's gonna happen

Diba? Kaya alam nyo, ito ha, sa mga kababayan natin, yan ang mahirap kapag ka, imagine mo ha, yan ang mahirap kapag nagkaroon ka ng superpower tapos may kapangyarihan ka makita yung future. Diba? Masyado ka nang mag-overthink. Masyado ka nang matatakot. Ha. Kaya hindi tayo binigyan ng powers na makita ang future para hindi tayo matakot. Diba? Para hindi tayo maggumawa ng sariling paraan. Diba? Hindi tayo dedepende sa kung ano yung gusto natin. Diba? Kaya ganyan yan. Pero again, dun sa feelings ni Jokic na Monday pa lang gusto niya na mag-Friday, normal yan. Valid yun. Diba? Hindi naman ibig sabihin nun tamad ka. Diba? Hindi naman ibig sabihin nun ayaw mo magtrabaho agad. Diba? Kapag wala kang gana, hindi ibig sabihin nun eh ayaw mo na sa ginagawa mo. Minsan, kailangan lang talaga nating alamin kung ano ba talaga yung pinanggagalingan ng pagod. At minsan, kailangan lang din natin ng pahinga. No? Kapag ako ang advice ko kay Jokic, no? Kapag ka ganyang Monday pa lang, gusto mo nang mag-Friday, ibig sabihin kasi yan, yung utak mo mentally exhausted na eh. Maraming iniisip, maraming tumatakbo sa isip mo. So what I can give you as an advice is ipahinga mo. Diba? Pagdating mo sa trabaho, huwag agad trabaho ang iniisip. Diba? Pwede namang mag-relax muna, magpahinga muna, kahit mga 5 minutes. Diba? Then, sa 5 minutes na yun, pwede ka munang magkape. Diba? Pwede ka munang kumain na muna ng snacks. Diba? Para kahit papaano ganahan naman yung utak mo na magtrabaho. Let your brain process yung mga bagay-bagay sa opisina. Diba? At kapag weekend naman, huwag masyadong mag-isip ng trabaho. Diba? Kapag weekend naman, pwede ka naman sumagot ng mga chat, ng mga email, pero huwag masyadong pakaisipin. No, kapag may concern at makapag-aantay naman yung concern, edi kinabukasan na siya isolve. Huwag siyang isolve immediately dun sa weekend. Enjoy the weekend. Ika nga, di ba? Kaya nga tayo binigyan ng pahinga, kaya nga tayo binigyan ng day off para kahit paano makapag-recharge tayo sa isang buong linggo na ipinasok natin sa trabaho. O, di ba? Ngayon, ang tanong, normal ba yung ganyan at burnout na? Well, again, sabi ko nga, normal yung ganyang pakiramdam na Lunes pa lang, feeling mo Biyernes na, pero kailan mo ba masasabi pag burnout na? Diba? Kailan mo ba masasabi na tama pa ba o hindi na? Well, yan ang pag-uusapan natin mga kababis. Kaya naman ako sa lahat ng mga kababis natin na tuloy-tuloy lang ang pakikinig at tuloy-tuloy din ang tugtugan natin. Inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At kung gusto nyo makipagkwentuhan sa akin, pwede nyo kayong mag-text sa aming hotline 0926-079-8708 or pwede rin kayong mag-comment sa aming online live streaming na gv999.live. Yung aming link po ng online streaming ay nasa Facebook page namin na gv99.9fm at naka-featured post, naka-pinned post yon. Kung ano yung una nyong makita na post, yun na po ang aming online streaming. I-click nyo yung link at dediretso kayo diyan. Mapapakinggan nyo na si Kiko Barako online anytime, anywhere. Ganon. At saka, ito ha, sa mga kababayan natin na nakikinig online. Ha, ito, meron kaming bago dyan sa aming online streaming. Pag bumisita kayo sa aming online streaming, makikita nyo yung call now. Diba? I-click nyo yan kung gusto nyong tumawag kay Kiko Barako at makipagkwentuhan at matatawagan nyo ko. Kahit wala kayong load, basta may internet connection kayo, pwedeng-pwede na kayong makipagkwentuhan kay Kiko Barako. Diba? I-click nyo lang yan, tapos lagay nyo yung pangalan nyo, lagay nyo yung number nyo, and then makakatanggap na ako ng tawag yan at sasagutin ko yan, makikipagkwentuhan ako sa inyo. At kung may mga problema kayo, why not? I-share nyo sa akin dito. Diba? Kung pag-uusapan natin kung anong bang magandang gawin sa mga problema ninyo, 'di ba? Bibigyan natin ng solusyon 'yan. Huwag lang syempre pera kasi wala rin ako ng problema ko rin 'yan. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Dito lang 'yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Ako sa lahat ng mga taong nai-stress ngayong Lunes tapos gusto mag-Biyernes. Isa lang masasabi ko sa inyo, katulad sinabi ni Mac Iris, dahan-dahan lang, slow down, sabi nga ni Mac Iris. Ganon.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano dito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kabay, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Dito sa gb99.9,
10: your good vibes.
12: Masaya dito.
13: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
12: At syempre, tuloy-tuloy pa rin na ikaw ay nag-e-enjoy sa mga tugtugan namin dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Nako, samahan nyo ako mga kabayos sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, ito na nga sa mga kabayos natin na balik tayo sa pag-uusapan natin. Mga kabayos natin na tinatamad ngayong araw ng Lunes.
14: Ngayong araw na ito na akala nyo ay Biyernes na. Or yung mga kabayos natin fitting sa weekend.
12: Normal lang ba yun? O burnout na? Nako, yan ang isa sa mga magandang pag-usapan natin. Kailan mo ba masasabi na normal lang yung pagiging tamad mo pag Monday at kailan mo masasabi pag burnout na? No, kailangan natin paghiwalayin yan mga ka-vibes. Kasi may sinasabing ayoko lang pumasok today. At meron namang ayoko na talaga sa trabaho ko. Nako. Diba? May mga ganong ano eh. Pagkakataon, di ba, na parang may moment ka lang na parang ayokong pumasok lang today. Na for today lang, di ba,

0: mamamatay tayo, kahit gaano mo kamahal yung trabaho mo, di ba? May araw talaga na gusto mong magkumot at sabihin, ma'am, sir, personal reasons po. Di ba? May mga ganun eh. Pero, eto kasi yan, kung halos araw-araw ka nang walang energy, tapos mayroon ka ng emotional changes, like irritable ka na palagi, hindi ka na nakakapag-enjoy sa mga bagay na dati mong kinaaaliwan. Diba? At pakiramdam mo, ubos ka na. Diba? Ay, baka hindi na simpleng katamaran yun. Diba? Baka burn out na yun.
1: Ako, mahirap yun.
0: Totoo. Diba? Mahirap yun. Yung dati, excited kang pumasok. Ngayon, kahit Friday, iniisip mo pa rin yung Monday, di ba?
2: Aray ko.
0: Di ba, dati ka na, yun yung mga burnout eh. Ito ha, sa center natin, mahalagang tingnan mo lang din yung sitwasyon. So, kung yan ba ay tamad for today's radyo lang o tamad for a lifetime na parang ayaw mo nang magtrabaho at all. Di ba? Kasi, tsaka ito lang, tingnan mo yung mga ginagawa mo. Are you happy pa rin ba sa ginagawa mo o hindi na? Kasi baka hindi na normal yan, baka burnout na nga yan. Diba? Eto, to, may nag-texto. Sabi ni ano, 4295. Burnout yan, kung kahit day off, iniisip pa rin ang trabaho. Parang hindi naman ano yun. Parang workaholic naman yun na 4295. Diba? Pero burnout kasi, pag sabi natin burnout, ito yung nawala na yung drive mo. Diba? Nawala na yung passion mo dun sa trabaho. Diba? Hindi ka na masaya. Yung dati, excited kang pumasok. Ngayon, parang mayroon ka ng hinihilang ano. Mayroon ka ng kadena sa paa na pilit mong hinihatak-hatak. Ganun. Yung hinihila mo na yung sarili mo, kinakalatkan mo na yung sarili mo, papasok. Yun yung burnout. Ah. Pero kung tamad for a day lang, na parang for today lang, then kinabukasan, and then the coming days, ganado ka na ulit magtrabaho, eh normal yun, di ba? Hindi pa burnout yun. Diba? Baka hindi yun ang ano, hindi yun ang masasabi natin burnout. Ito, ito may text pa. Sabi ni 8016, hindi yun burnout, baka pagod lang talaga kasi bagong trabaho at nag-a-adjust pa kung bagong employee siya. Isa pa yan, correct ka dyan, 8016. Diba? Na parang

the last night. Tapos yung body clock niya kasi sanay na sanay sa pagpupuyat. O tapos biglang nagkaroon ng trabaho na maaga ang pasok, na nagre-require ng maagang pasok. So nag-a-adjust pa, no? So tama rin naman, 8016. Baka ano pa yan? Baka nag-a-adjust ka pa, no? So Yokit, no, sa ating message sender, eh mahalagang tingnan mo yung sarili mo, i-analyze mo yung sarili mo kung ano ba yung nararamdaman mo. No, yan ba ay ayaw mo na talaga at all? Or you're just too lazy to do the work on Monday? Diba? Kasi minsan nakakabiti talaga eh. Diba? Ang bilis-bilis kaya ng araw, lalo na ngayong bear month, ano? Tingnan nyo, pag pumasok ang September, yung Sabado nyo, akala nyo isang araw lang, Lunes na. Diba, yung akala nyo Sabado ngayon, kinabukasan Lunes na. Ganun yun. So may mga pagkakataon talaga tatama rin tayo and normal yun, no, ka-vibes. No? Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin, normal pa yan. Diba, na kung ikaw ay, basta ikaw ay hindi irritable, hindi nawawala ng gana sa trabaho, diba, hindi pa yan burnout. No? Normal ang tama rin sa trabaho. Kahit paminsan-minsan, pero wag araw-araw tamad ha. Hindi ka binabayaran para maging tamad. Hindi ko sinasabi na maging tamad kayo araw-araw, kabayos. Walang ganon. Kung meron mang trabaho yung babayaran ka para maging tamad, please PM me. Nangangailangan ako. Oy, si 8922, sabi ni 8922. Oh. Si DJ Robby, masipag, masarap pa. Natikpan mo na, 8922. Anong lasa ni DJ Robby? Sabi mo, masarap, di ba? Pero agree ako sa masipag. Masipag yun, yung batang yun. Sobrang sipag ni DJ Robby. Na tipong kung kaya niyang kumayod ng tatlong trabaho, kakayod talaga yun. Di ba? Ganun siya. Masipag siya dahil kailangan niya ng pera. Nakasalong ko sabihin kasi wala dito si DJ Robby. Nandun sa labas, bumabasag lit. Anyway, nakasalan mga kabayos natin. Tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan. Ninyong nakakasama na pakikinggan pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At kung gusto nyo makipagkwentuhan sa akin, abay bukas na bukas ang aming hotline. Send your thoughts, comments, reactions sa aming cellphone number na 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa aming online streaming na gb999.live. Yung link po niyaan ay matatagpuan nyo sa aming Facebook page na GB99.9FM. Naka-pin post yun. I-click nyo yun at mapapakinggan nyo na ako anytime, anywhere. And of course, sa lahat ng mga kababis natin na nakatutok sa online streaming, kung ikaw ay nakikinig ngayon sa GB999.live, pwede ka rin tumawag kay Kiko Barako gamit yung online streaming. Hindi mo kailangan ng load. Ang kailangan mo lang gawin, i-click yung makikita mo sa online streaming namin na call now. Then ilagay mo yung pangalan mo at ilagay mo yung number mo. Kahit

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
4: Ay, paring dayo, paring dayo. Ah, pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: O baka OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9, your good vibes.
6: It's 2:50 p.m.
7: That time check was brought to you by
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
9: med- Bakit right med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
16: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
17: Naglalabas sa mga oras na to, ikaw na nagme-merienda sa mga oras na ito, ikaw na papunta sa piyestahan na sa mga oras na ito, ikaw na bumabiyahe katulad ng mga batrasco driver sa mga oras na ito, at ikaw na nakikinig sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Ay, sana naman masaya ang inyong hapon, lalo na ngayong maganda-ganda ang panahon, no, hindi ganon kainitan, hindi rin umuulan. Huwag sanang mabati ni Kiko Barako. No? At maganda yung ginagawa nyo kung kayo ay nakikinig sa GV99.9. Tuloy-tuloy lang ang pakikinig dahil tuloy-tuloy ang good vibes. Kasama ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Samahan niyo po ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, no? Sa ating sender na si Yokits na tinatamad ngayong araw ng Lunes, no? Yung Lunes pa lang, pakiramdam niya daw ay Biyernes na. Yung utak niya ay Biyernes na. O, diba? At tinatanong niya sa atin kung normal ba yon. Again, sabi ko nga, normal yon. Hindi lang naman siya ang nakaka-experience. Pero, merong boundary, no? Kailangan, may mga sign na dapat siyang tignan sa sarili niya, no? Yan ba ay normal lang na pagkatamada o baka burnout na? Diba? Pero ito nga, speaking of burnout, ano ba ang nagiging cause ng burnout? Diba? Ito, ano ba ang nagiging cause ng pagkapagod ng isang empleyado sa kanyang trabaho? Diba? Kasi minsan, alam nyo mga ka-vibes, ito ang interesting eh. Sinasabi natin, pagod na tayo sa trabaho, di ba? Pero kapag tinanong mo nang mabuti yung sarili mo, baka naman hindi yung trabaho ang problema. Di ba? Baka yung katrabaho. Baka yung schedule, di ba? O kaya baka yung pag-commute mo, di ba? O kaya naman baka personal problem, di ba? O kaya naman overwork, di ba? O kaya pwede rin yung feeling na kahit anong gawin mo, parang hindi na sapat. Wala nang fulfillment. O, diba? So, maraming cause yung pagka-burnout. Aminin natin yan, no? Ganyan kasi talaga, no? At minsan, yung ganyang mga rason, yan din yung dahilan kung bakit tamad na tayong pumasok sa ating trabaho. Diba? Hindi lang tuwing araw ng Lunes, hindi lang tuwing araw ng Martes, no? Kundi araw-araw na pagpasok, parang mabigat na gawain na para sa iyo. 'Di ba? At kasi iba ano rin eh, iba kasi yung ano eh, pagod kapag pakiramdam mo wala nang sense of fulfillment. 'Di ba? Yung kahit 8 oras ka lang nagtatrabaho, kung buong araw kang stress, 'di ba? Parang doble yung oras na tinrabaho mo, di ba?
3: Aray ko!
17: Di ba, iba yung pagod ng sobrang stress. Iba yung pagod ng mentally exhausted sa physically exhausted. Di ba? Eto, sabi ni ano, sabi ni 5918, ah. Depende yan na DJ Kiko, minsan sahod ang problema. Ang dami mong ginagawa pero hindi tugma sa kinikita.
3: Aray ko.
17: Para mahirap yan.
15: Naku, mahirap yun.
17: Mahirap talaga yan. Mahirap solusyonan yan. Ah, diba? Pero alam nyo mga kabayos, kung sahod ang problema, diba katulad na sinabi ni 5918, pwede mo naman, I think pwede naman gawa ng solusyon yan. Diba? Lalo na kung ikaw naman yung tipo ng tao na very hardworking naman and you deserve the salary increase. Di go, kung sabi mo yung boss mo, 'di ba? Oh, ito sabi pa ni ano ni 3364. Ako DJ Kiko, office mates ang nakaka-stress. Mas madali ang trabaho kung okay lahat ng kasama. Totoo naman yan, 3364. Madali ang trabaho kung okay ang lahat ng nakakasama. Pero ito ang problema. Hindi mo pwedeng sabihin yan. I mean, hindi mo masisigurong lahat ng katrabaho mo ay magiging okay. Diba? Hindi mo natin masasabi na itong kumpanyang to, itong trabaho ko, lahat ng katrabaho ko dito, mababait kami. Hindi. Meron at meron kang hindi makakasundo, diba? Ngayon, sa ganyan nga, ito, balik tayo sa pag-uusapan natin, no, mga ka-vibes. Yung ganyang klase ng pagod, no, yung ganyang klase ng problema na nagbibigay sa iyo ng pagkatamada sa pagpasok sa trabaho, importante na tignan mo yan. No? At importante tanongin mo yung sarili mo, ano ba talaga ang nakakapagod sa akin? Diba? Kasi kapag alam mo yung dahilan,

makadiskarte ka ng tama. Unless kapag ka hindi mo alam yan, parang pagod na pagod ka lang lagi, akala mo kaya ka pagod dahil lang sa biyahe, dahil lang sa ginagawa mo, pero hindi malinaw sa'yo kung ano talaga yung main na cause ng pagod mo, ay mahirapan kang solusyonan yan. No? Kaya dito sa sender natin, no, si Yokits, Yokits, kung ikaw naman yung tipo ng empleyado na kaya ka tamad na tamad magpumasok sa trabaho is because mabigat naman talaga yung trabaho mo, then assess. No, alamin mo yung sitwasyon mo. I-assess mo ng tama yung sarili mo. Maging honest ka sa sarili mo. No, gusto mo ba talaga yung ginagawa mo? Nagbibigay pa ba ito sa'yo ng fulfillment? Masaya ka pa ba sa mga sa pagpasok mo? Masaya ka pa ba na nakikita mo yung mga katrabaho mo? Diba? Mga ganun nga tanong. And then try mo nga sagutin yon one at a time. And then kapag nakuha mo yung sagot, then doon mo may isip na kung normal pa ba yung nararamdaman mong pagkatamad o burnout na yan. At kapag nalaman mo kung burnout nga yan o normal lang ng pagkatamad, doon ka makakakuha ng idea anong solusyon ang gagawin mo. Diba? Kung minsan hindi naman kasi kailangan agad-agad mag-resign eh. Diba? Baka kailangan mo lang ng pahinga. Kailangan mo lang ng boundaries. Kailangan mo ng maayos na pag-uusap. Diba? Yan yung mga tatandaan natin mga ka-vibes. Diba? Ngayon, eto ang tanong. Eh paano ko naman po kasi babawiin yung energy ko, DJ Kiko, 'di ba? Kung pagod na ako ngayon pa lang. Well, alam mo, hindi naman natin pwedeng sabihin na ay pagod ako, magre-resign ako, 'di ba? Hindi naman pwedeng ganoon. Wala naman trabahong hindi nakakapagod, lahat naman ng trabaho nakakapagod, 'di ba? Kung ganoon lang kadali, baka marami nang nagre-resign Monday pa lang. 'Di ba? Kaya ano yan eh, huwag mong, ang masasabi ko sa mga ganun, huwag ubusin ang sarili, no? Bago pa magsimula ang araw, di ba? Hindi kailangan lahat urgent. May mga bagay na pwedeng gawin mamaya, di ba? May mga bagay na makapag-aantay ng next week, susunod na araw, di ba? Then, gamitin mo yung break mo. Kapag ka nasa trabaho ka, gumamit ka ng break. Kapag lunch break, hindi ibig sabihin na kapag nagtatrabaho ka, bawal kang huminga, bawal kang magpahinga, 'di ba? Kumain ka ng maayos, kumain ka sa oras, 'di ba? Uminom ng maraming tubig, stay hydrated, 'di ba? Lumayo sa screen, maraming klase ng pahinga ang pwede mong gawin, 'no, para mabawi mo yung energy mo at magkaroon ka ulit ng gana magtrabaho, 'di ba? At ito ha, ito pinakamahalaga mga ka-vibe. Matuto tayong ihiwalay ang personal na buhay sa trabaho, 'di ba? Kapag uwian na, wag na masyadong pinoproblema ang opisina, 'di ba? At wag mong inuuwi ang trabaho sa bahay. 'Di ba? Yan ako malagi ko inaano 'yan. Pinapayo 'yan, wag iuuwi ang trabaho sa bahay. Ang trabaho sa opisina lang, sa trabaho lang, wag na sa bahay. 'Di ba? Kapag ka ikaw ay umuwi, mag-focus ka na sa pamilya mo. Mag-focus ka na sa kung sino man yung sasalubong sa'yo. Kung ikaw ay may asawa at anak, sa kanila ka na mag-focus. Huwag na sa trabaho, di ba? Although may times, di ba? May times na minsan di maiwasan, urgent talaga. Okay lang yun. Di ba pa minsan-minsan? Pero huwag naman yung lagi-lagi na araw-araw, isang buong linggo, kada uwi mo, trabaho pa rin. Di ba? Huwag naman ganun, di ba? At tandaan natin mga ka-vibes, no? Hindi naman natin kailangan magbago agad. Diba? Kung ikaw naman yung tipo ng tao na naghahanap ng kasagutan dahil pagod ka na, diba? O ikaw naman yung tipo ng tao na tinatamad, hindi mo kailangan magbago agad na kailangan, okay, bukas kailangan ganado na ako. Hindi eh. Minsan maliit na pahinga, kailangan ng katawan mo yan para makabawi. Paunti-unti lang, wag mong bigla eh. O, diba? Kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na GV999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page na GV99.9 FM. I-follow nyo na rin kami mga ka-vibes dahil maraming good vibes at mga balita kayong malalaman sa aming estasyon, sa aming Facebook page. And of course, kung gusto nyo makipag-usap kay Kiko Baraco, tawagan si Kiko Baraco, pwedeng-pwede naman mga ka-vibes dahil ang aming online streaming, kahit wala kang load, ay pwedeng-pwede kang tumawag. I-click mo lang yung call now, nakalagay doon. Diba? Nandun yung hotline namin.
kung may load ka. Pero kung wala kang load, meron doon yung call now. I-click mo yon, ilagay mo yung alias mo, then yung number mo, and then mag-start ka ng call. And then mag-ring na sa amin yan at sasagutin ko yan. Makikipagkwentuhan ako sa iyo. Willing ako. Kahit na may problema ka pang gusto i-share, pakikinggan ko yan. Okay? Nako, salamat mga kabayos natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your Good Vibes. At ito pala mga kabayos, bago tayo, last na talaga to. Bago pala tayo tumungo sa ating next song, gusto ko lang ng batiin, no, ang ng Happy Fiesta ang barangay Munting nakalimutan ko tuloy yung barangay. Ito barangay Munting Tubig ipaba. Nako, Happy Fiesta po sa inyo. At sana naman makatikim si Kiko Barako ng masarap na Shanghai. Sana may Shanghai. Diba? Ng macaroni. Ano pa ba yung mga gusto ko? Wow, sana ako na lang yung nag-request. Diba? At ako, Happy Fiesta po. Barangay Munting Tubig ibaba. Anyway, ito na mga kababs. Ito na ang tugtugan na nakakasama nyo Kiko Barako sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your Good Vibes.
5: Yes naman! Nakikinig pa rin siya sa GV99.9, your Good Vibes! At inyong nakakasama na pakikigingan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Ako, samahan niyo ako mga vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes. Balik tayo ulit sa pinag-uusapan natin, no? Si Jokic na tamad ngayong Lunes pumasok. Bakit kay? Bakit pati yung problema ko? Pero hindi kasi, di ba? Alam nyo mga ka-vibes, may mga factor nga kasi yan eh. Kung bakit tayo tinatamad minsan sa pagpasok sa trabaho. Di ba? Hindi naman na porket hindi ka na pumapasok. No, hindi naman na, or hindi na tamad ka pumasok ng Lunes, eh tamad ka na. No, hindi naman din na porket tamad ka na, eh ayaw mo na yung trabaho mo. Di ba? Minsan kailangan mo lang ng pahinga. At meron naman na ayaw mong pumasok kasi wala ka ng gana. 'Di ba? Wala nang fulfillment, burnout ka na. 'Di ba? May mga ganung scenario. So, maganda rin nating tingnan yung ganyang sitwasyon, no, ni Jokic. Pero ito 'yan. Gusto kong i-emphasize mga ka-vibes, no, na hindi ka tamad dahil pagod ka. Gusto kong i-emphasize na hindi porket pagod ka, tamad ka na. Diba? Or hindi ka tamad dahil pagod ka. Mga ka-vibes, diba? Kasi hindi lahat ng taong pagod, tamad eh. Hindi lahat ng taong pagod, ayaw, walang ganang pumasok. Diba? May mga taong tahimik lang pero ilang buwan na palang kinakaya ang problema sa pamilya. May mga taong kinakaya pala ang problema sa relasyon, sa pera at kung saan-saan pa. 'Di ba? Tapos makikita mo labas-pasok pa rin sa opisina, 'di ba? Nagtatrabaho pa rin ng matiwasay. 'Di ba? Tumatawa pa rin. 'Yun yung pinakamahirap na gawin sa lahat. Yung ang dami mo ng problema, nagagawa mo pa rin tumawa. 'Di ba? Kaya minsan, alam niyo mga ka-vibes, no? Huwag nating husgahan yung mga taong mabagal kumilos. Huwag natin husgahan yung mga taong medyo lutang sa trabaho. Kasi baka hindi natin alam kung gaano kabigat yung dala nila eh. Hindi natin alam gaano kahirap yung dinadala nila, no? At wala lang silang choice, no? Tinitiis lang nila para mabuhay. Para mabuhay yung sarili nila, mabuhay yung pamilya nila, at yung mga taong mahalaga sa kanila. Diba? Kailangan marinig din tong part na to eh. Diba? Kasi marami sa atin na sinasabi, itong katrabaho ko to, tamad na tamad lagi pumasok. Eh, bagong sabihin tamad na tamad siya pumasok, alamin mo muna ano yung rason ng pagkatamad niya pumasok. Diba? At lagi kasi natin, may mga work tayo, lagi natin sinasabihan, diba? Na tamad kasi tahimik. Eh, ano naman kung tahimik, diba? Eh, kung ayaw niya ng magulo. Diba? Hindi natin alam, no, yung isipin ng taong yon. Kaya we need to be more understanding. We need to be more humble, no, when it comes to our workmates, no. Hindi natin alam yung battle na pinagdaraanan niyan. May mga tao, no, na sadyang hindi makapag-open up dahil natatakot ma-judge. May mga tao na sadyang hindi makapag-open up dahil nahihiya na sila, no, na magbigay pa ng isipin sa kapwa nila. 'Di ba? Kaya 'wag nating laging pressurein 'yung mga katrabaho natin. Ito, sabi ni Sabi ni 6735, tama ka dyan, DJ Kiko. Minsan, kailangan lang talaga natin pahinga. Hindi lecture. Diba? Tama yan. Hindi natin kailangan, hindi nila kailangan ng mga pangaral. Ang kailangan lang nila ay katahimikan. That's why they are very silent. Ito, meron pa oh. Sabi ni ano, ni 9221. Pero balance pa rin dapat, hindi pwedeng lahat ng pagod excuse para hindi gawin ang responsibilities. Correct. Yan naman ang ano sa mga ka-vibes naman natin no, na medyo lutang, 'di ba? Mga walang ganong energy. No, hindi naman natin pwedeng araw-araw gawing excuse na pagod kasi tayo, na problemado kasi tayo para hindi na tayo mag-perform ng tama sa trabaho. Dapat pa rin natin gawin ng tama 'yung trabaho. Dapat pa rin natin gawin 'yung responsibility natin bilang empleyado. 'Di ba? Ang pahinga ay hindi 'yan pagtaka sa responsibilidad. 'Di ba? Pahinga, pahinga 'yan para magkaroon ka ulit ng lakas para harapin 'yung responsibilidad mo sa trabaho, 'di ba? Kaya kung pagod ka ngayon, okay lang 'yan. Huwag mo agad sabihin sa sarili mo na mahina ka, na baka nga totoo, baka burnout ka, no? Or wala kang lakas, no? Baka kailangan mo lang mag-isip ng tama. Kailangan mo lang munang huminga, 'di ba? So, kailangan balansehin pa rin natin mga ka-vibes, no? At kung feeling mo nga talaga na wala ka ng purpose, wala ka ng fulfillment, then I think it's time for you to reevaluate yourself. No, timbangin mo yung sitwasyon mo, kaya mo pa ba talaga or hindi na? Nagiging detrimental ka na ba? Hindi lang sa trabaho kundi sa pamilya, 'di ba? Na nasisira mo na ba yung relasyon mo sa pamilya mo? Then if that's the case, I think you need to reevaluate yourself. Kailangan mong pag-isipan maigi, ano ba 'tong nangyayari sa akin? 'Di ba? Kasi pag hindi mo in-evaluate 'yan, sooner or later, ang mangyayari niyan ay bigla ka na lang sasabog na parang susuko ka na, ayaw mo na, and hindi ka na magpe-perform. Diba? Mangyayari sa'yo, parang bigla kang magsha-shutdown. Diba? Na parang hindi ka na kikilos, ayaw mo na. Na parang

it's really important, guys, mga ka-vibes, no, na pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng ating katawan, ano yung sinasabi ng ating isipan, ano yung sinasabi ng ating puso, 'di ba? Lagi nating tatandaan, lagi nating iisipin yung sarili pa rin natin. Hindi laging puro trabaho, hindi puro laging ibang tao, no? Kailangan mo rin isipin ang sarili mo. Oh, 'di ba? Anyway, kayo mga ka-vibes, ano ba ang masasabi niyo diyan? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa having hotline. Bukas na bukas 'yan, 0926 079-8708, okay naman sa aming online streaming na gb999.live. O, katulad nito, sabi ni 8922, si DJ Ruby. Sino si DJ Ruby? O, si DJ Ruby, super sipag niya na. O, kaya nga eh, alam nyo mga kabayb, sobrang sipag ni DJ Ruby. Talagang minsan pagod na siya. Diba? Kaya nga ang inaano ko, huwag laging sobrang pagod, huwag laging sobrang sipag, no? Minsan na kung kinakailangan magpahinga, no, pahinga rin. Huwag masyadong kayod ng kayod dahil hindi ka naman nanyog. 'Di ba? Kung makakayod, kala mo may lahing nyog, kayod na kayod. 'Di ba? Anyway, kayo mga ka-vibes, ay nakikinig pa rin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama na pakikinggan nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station. GB 99.9, your good vibes. Kaya nga mga ka-vibes, sabi ni Mga Salvador, 'di ba?

0: gusto kita.
1: Mga kabike, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito.

0: GV99.9, your good vibes. This is GV99.9, top of the hour news.
1: Magandang hapon mga ka-vibes, narito ang ating top of the hour news sa oras na ito. Bagyong may international name na Sudel, inaasahang pumasok sa PAR ngayong araw. Posibleng maging isang super typhoon ang bagyong Sudel na tatawagin namang bagyong Obet sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw, August 24, 2026. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, hindi magtatagal sa loob ng parang nasabing bagyo ngunit bahagyang papalakasin pa rin ito ang habagat. Samantala, ito ang 15th bagyo ngayong taon at 4th naman sa buwan ng Agosto matapos ang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasalukuyan namang nakamonitor ang PAGASA sa paggalaw ng bagyo at posibleng maging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV99.9 para sa maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV99.9, your good vibes.

0: feeling sugar? GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta One. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts, huling hirit para sa mga nakikinig. Mga ka-vibes, kung nakikinig ka ngayon habang nasa trabaho ka, habang nasa jeep, nasa batrasko, nasa tricycle, nasa kotse, o kahit nakaupo ka lang dyan sa trabaho mo, gusto kong sabihin sa iyo na okay lang mapagod. Hindi naman requirement sa buhay na araw-araw kang motivated o araw-araw kang inspired. Hindi naman kailangang bawat Lunes excited kang bumangon at papasok. Tao ka. May mga araw na mataas yung energy mo at may mga araw na gusto mo lang matapos yung araw. Pero sana, ka-vibes, matutunan mong pakinggan yung sarili mo. Kapag sinabi ng katawan mong pagod ka, huwag mo agad pagalitan, huwag kang mainis sa sarili mo, huwag pilitin. Kapag sinabi ng isipan mo na kailangan mong magpahinga, huwag mong ituring na weakness yun o kahinaan yun. Kasi minsan, ang problema natin, sanay tayong magtiis. Lagi natin sinasabi ito, mga ka-vibes. So, sa tuwing may problema tayong mga Pilipino, we are resilient. Sanay tayong sabihin na kaya ko pa. Kahit ang totoo, hindi na. Kahit sasabihin mo pa nga, konti na lang. Kahit ilang buwan na. Tapos sasabihin mo pa minsan, di ba, bukas na ako magpapahinga. Tapos darating yung bukas, trabaho ulit. Nakalimutan mong magpahinga. Kaya, ka-vibes, baka ngayong Lunes, hindi mo kailangan maging pinakamalakas na version ng sarili mo. Baka ang kailangan mo lang

at bahagian ng iyong nararamdaman. Hindi naman natin sinasabing kapag pagod ka, sumuko ka. Don't get me wrong, ka-vibes. Ang sinasabi ko, magpahinga ka para hindi mo kailangang sumuko. Dahil ang buhay, sabi nga ng kanta, hindi yan karera. Hindi yan karera na kung sino ang pinakamatagal. Or kung sino ang pinakamabilis ay matuturing na successful. Hindi sukatan ang tapang o kung gaano katagal mong kayang tiisin ang sakit, pressure o pagod. Minsan ang tunay na tapang, ka-vibes, ay yung marunong kang magsabi na pagod na ako at kailangan ko munang huminga. Tandaan natin, tao lang tayo. At hindi kahinaan ang paghingi ng pahinga. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon at pagod na pagod na pagod na pagod na kahit Lunes pa lang, hinga. Hinga ka muna. Isa-isang araw lang. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayong araw. Tapusin mo muna yung araw na to. Gawin mo kung ano yung kaya mo. At kapag dumating na ang oras na kailangan mo nang umuwi, iwan mo muna sa trabaho ang trabaho. Umuwi kang ikaw pa rin. Umuwi ka bilang isang ama, bilang isang anak, bilang isang kapatid, hindi bilang isang empleyado. Dahil bukas naman, isang panibagong araw ulit. At baka hindi naman kailangan ng bagong buhay. Baka kailangan mo lang ng pahinga, kaunting lakas, at isang paalala na hindi ka nag-iisa sa pagod na ito. Ako si Kiko Barako, mga ka-vibes. Madalas kong sinasabi sa inyo, ako ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Pero tandaan natin, mga ka-vibes, may mga laban na hindi natin dapat agad-agad tinatapos. May mga laban na kailangan muna natin ng pahinga para manalo. At gusto kong ipaalala sa iyo, Lunes lang to. Huwag mong hayaan ng isang pagod sa araw na to ang magsabi kung gaano kaganda ang buong linggo mo. Kayo ba, mga ka-vibes, anong masasabi nyo sa ating pinag-uusapan? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede ka rin tumawag sa akin sa aming online streaming. Pindutin mo lang yung call now na button at mapakikigan ka na ni Kiko Barako. Sa ngayon, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV 99.9.
7: Yoy! Good vibes!
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
9: Ay! Nako naman! Pasaan ka ka ngayon? At parang isang song lang, eh, pumasok ka na agad. Siyempre naman, na-miss ko kayo kagad mga ka-vibes. Ha? At dahil ayoko mawalay sa inyo, di ba? Baka umalis kayo eh. Anyway, nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just Tawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. No? Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin no, na nakikinig sa akin kaninang alauna hanggang ngayong alas 4:25 ng hapon. Nako, ay alam nyo siguro yung pinag-uusapan natin. No? Na ngayon, may mga empleyado o minsan sa buhay natin bilang empleyado na kapag Lunes, eh tamad na tamad tayong bumangon. Minsan nga kahit work from home pa eh. Diba yung mga naka-work from home, sasabihin pa madalas, ay, Lunes na naman. Meeting na naman sa client. Diba? May mga ganun eh. Partida, work from home na yun ha. Paano pa kaya yung mga ka-vibes natin no, na nagko-commute araw-araw, lumalaban na sa traffic, lumalaban sa ulan, lumalaban sa baha, lumalaban sa siksikan. Diba? Yung papasok pa lang, mukha ng mandirigma. Diba? Tapos kapag pauwi na, hindi lang mukhang mandirigma. Mukhang talunan na mandirigma. Diba? Kasi ganun po ang sistema natin sa Pilipinas. Diba? Ganun ang kalagayan ng ating mga commuter dito sa Pilipinas. But anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Ito lang ang paalala ni Kiko Barako. Okay lang, no? Kung medyo minsan tinatamad tayo sa araw-araw na trabaho natin. Diba? Kung minsan na tuwing Lunes, tatama rin ka, tapos pagdating ng Biyernes, tinatamad ka ulit. Okay lang yan. Basta ginagawa mo pa rin ang responsibilidad mo bilang isang empleyado. Nagtatrabaho ka pa rin na professionally, 'di ba? Hindi mo pinababayaan ang operations ng trabaho mo o ng kumpanya nyo, 'di ba? As long as masaya ka pa sa ginagawa mo, okay lang 'yan. Malaki na ang pinagkaiba kapag yung pakiramdam mo eh mabigat na, 'no? Yung pakiramdam mo, tinutulak mo na lang 'yung sarili mo, hinahatak mo na lang papasok, 'di ba? Yung pagmulat pa lang ng mata mo, eh parang

sa gusto ko na mag-weekend, okay lang yan, ka-vibes, normal yan. Di ba? Hindi ka nag-iisa. Marami ang nakakaranas ng ganyan. At again, hindi naman porket ayaw mong maggawin yung trabaho mo for that day, eh tamad na tamad ka na talagang tao. Hindi naman, di ba? It doesn't mean na talagang sobrang tamad mo. It's just that kailangan mo lang ng pahinga. Kailangan mo lang huminga, no? Sa dami po nang nangyayari sa mundo natin, lalo na tayo ay babad sa social media, ang dami nating nakikita, di ba? Minsan nape-pressure na tayo kahit hindi naman sa atin yung pressure dapat. Di ba? Yung nakita lang natin, yung kaibigan natin na may ganito na, biglang ikaw rin, kinumpara mo yung sarili mo sa kanya. Di ba? Huwag ganon, ka-vibes, no? Huwag natin na hayaan, no? Na itong mga pressure na to ay i-consume tayo ng buong buo, di ba? So okay lang, pahinga lang, no? Pahinga lang muna, ganun lang talaga mga ka-vibes. Hindi muna ano, hindi kailangan na lagi kang motivated, hindi lagi na kailangan na tawag doon, magaling ka lagi, di ba? May pagkakataon talaga na kailangan mo lang tanggapin na tao ka lang, di ba? Na nanghihina, nagsha-shutdown ng katawan, nalulutang, di ba? Lahat yan, parte ng ating buhay. Oh, anyway, nako, sa lahat ng mga kababayan sa atin na nakatutok sa akin, kanina pang alauna hanggang ngayong alas 4:28 ng hapon. Nako, maraming maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo bukas mga ka-vibes, ha? Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Siyempre, same program. Alam nga mag-iba ang programa. Oh, Chef Sawanan at siyempre, same DJ yan, di ba? At bago ako magtapos, no, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga Batrasco driver natin na nakikinig din sa atin, yung mga jeepney driver, tricycle driver, sa mga vendor ng Lipa Palengke. Naku, maraming maraming salamat po sa pakikinig kay Kiko Baraco, kay Papa P, kay Kuya Vicenz, kay Kuya Etel, na talaga namang ang sisipag. Tapos pagdating dito sa stasyon, biglang mga nanggugulo na. Diba? Akala mo hindi nagtrabaho. Bigla ngayon ang lilikot dito. Akala mo eh talagang pagod na pagod sa trabaho. Ayan, nakatingin sila at sasama ng tingin sa akin. Sasabihin na naman ng mga tao, binabas na naman tayo sa radyo. Oh, wag mo nang hawakan yung mic, hindi ko bubuksan yan. Anyway, nakasulat mga kabayis natin. Maraming maraming salamat po sa pagtuto kay Kiko Baraco. Susunod na po, abangan nyo, 6 p.m. to 9 p.m. ang programang ng mga masasarap kausap. O, di ba? DJ Robby sa kanyang programang Barkada Vibes with DJ Robby from 6 p.m. to 9 p.m. po yan. Anyway, nakasalan mga kapags natin. Tama na nga, andaldal ko na. Maraming maraming salamat. Nakasama nyo sa maghapon ng Barak Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Baraco sa programang Chef's Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes. Alam nyo mga ka-vibes, minsan na bigyan nyo ng time yung sarili nyo at sabihin nyo, ako naman muna.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
6: Bakit RitePoint ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
16: Ipapagami!
17: Baka DJ Robby yan.
18: Baka DJ Robby yan.
19: Baka DJ Robby yan.
8: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Good vibes, 30
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Rentahin na!

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
5: Robby! Robby! Robby!
6: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga kabibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:13 in the evening, Philippine Standard Time. And mga ka-vibes, kayo ay nakatutok na sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Happy Monday evening po sa lahat ng animal listeners right now. How are you doing, mga ka-vibes? Well, wala kayong choice kung tinatamad kayong pumasok. Kanina, well, wala kayong choice. Dahil unang-unang hindi ka mayaman. Pangalawa, tayo ay mga slap soil lamang. So wala talaga tayong choice, mga ka-vibes, kung hindi ang bumangon at harapin ang hamon ng buhay. Kung gusto mong mabuhay, mga ka-vibes, at mag-survive dito sa ekonomiya ng Pilipinas, go to Mayuka dyan at magbarat ka ng buto. Kasi kung hindi, wala namang ibang tutulong sa'yo. Oo, mga ka-vibes, diba? Here in the Philippines, talaga namang wala ng libre. Parang kahit nga siguro paghinga, bigyan nila ng tax, ay gagawin nila yan. Huwag naman sana, oo. Pero mga ka-vibes, happy Monday evening po to all. How was your Monday so far? Tinatapad pa

One. And right now, ready na ulit tayo makipagbugbugan. Makipagsapakan dito sa life. Sino gusto makipagsapakan? Kaya naman mga ka-vibes, kung ano man po ang ginawa niyo noong weekends, please let me know at i-message yan sa ripong hotline number at 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM, kayo magpadala ng inyong mga messages. At hindi lamang po yun mga ka-vibes, kung gusto niyo rin po mapakinggan ng inyong mga awitin. LSSS. Dami S do. LSS kayo mga ka-vibes ay... Go lamang. Yan po ay kinikater ni DJ Robbie. May catering services. Diba? Kaya naman isend nyo na po yan sa ating hotline number o kaya naman sa ating official Facebook page o kaya naman po sa ating pong online streaming. Yes, mga kabayas, radio is now online sa tulong po ng ating online streaming platform na GV999.live. Kaya naman kung gusto nyo pong mapakinggan at makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Yes, mga kabayas, 24/7 nyo po kami makakasama sa ating pong online streaming. I-check out nyo na yan sa GV999.live. At hindi lamang yan, may bagong feature ang aming online streaming ha. Pwede nyo pindutin yung call now at pwede nyo pong tawagan ng inyong mga pinakapaboritong DJs. Diba kahit wala kayong cellular load o kaya wala kayong load sa inyong mga SIM, pwede yan mga kabibs basta meron kayong internet connection o kaya naman data connection. Kaya naman pag hinihintay nyo makipagkwentuhan at makipagbardagulan ako kay DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. At mamaya nga po mga ka-vibes ha, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight. But before that, let's go back and playing some music para sa inyong lahat mga ka-vibes. At ang aning sunod na awitin, this is Little Mix, Love Me Like You. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

And welcome back mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:31 in the evening. And happy Monday evening po mga ka-vibes. Happy Monday evening to all mga ka-vibes. And sana naman puro-puro pa rin kayo ng saya at good vibes ang inyong mga puso. Wow. Dahil nga po Monday, naghanap lang tayo ng reason para maging masaya. Kasi sabi nila, kung ano man daw na feel natin ng Monday, ay minamanifest natin for the whole week. Kaya naman sana ngayong Monday, kahit yung Monday lang, maging masaya po kayo mga ka-vibes. Bigyan natin ng good vibes ang inyong mga puso at makipagkwentuhan tayo. Kasama si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening dito po sa ating programa. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw po is August 24, 2026. So, ibig sabihin mga ka-vibes, it's already Virgo season na. Palakpakan po para sa lahat ng animal Virgos dyan. Well, alam niyo ba si DJ Robbie ay Virgo din? Kung hindi niyo alam ngayon, alam niyo na. Pero alam niyo ba mga ka-vibes, since Virgo season na ngayon, sobrang perfectionist kasi naming mga Virgo. So, dapat perfect tayo. Kung hindi naman kami perfect, pero we always strive to be the best version of ourselves. At kung kinakailangan or kaya naming maging perfect sa lahat ng bagay, syempre, dun tayo sa perfection. Pero yun lang naman mga ka-vibes, if naniniwala kayo sa astrology. Naniniwala ka ba sa astrology? Kung hindi, edi hindi. Okay. Virgos are those people who are born ng August 23 to September 22. At alam niyo ba, sabi din sa astrology na ang Virgo daw po ay mga likas na overthinker. And I totally agree with that. Si DJ Robbie po ang isa sa mga number one and top one. Mania cum laude, summa cum laude. Pagdating po sa pag-o-overthink. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo overthinker din like me, and isa ka ding Virgo, baguhin mo yung ugali mo. Kasi hindi yun nakakatulong sa ating mental health. At yan din po ang wino-workout ni DJ Robbie. At dahil nga po simula ng Virgo season, mga ka-vibe season talaga, ang anibang katanungan or ang ating question of the night. Nag-o-overthink ka because... Bakit ka nag-o-overthink mga ka-vibes? Yan po ang ating katanungan for tonight. Kaya naman for your answers, you can message me sa anibang hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. And mga ka-vibes, maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mga messages sa ating pong online live streaming, which is GV999.live. Or makipagkwentuhan at makisama kayo sa ating TikTok Live. Yes, DJ Robbie is now on TikTok Live. I-search nyo lang po ang GV999 FM at makikita nyo na po ang live ni DJ Robbie. Pwede kayo mag-iwan doon ng kasagutan. O kaya naman ang inyong mga song request para atin po yung ma-play. Okay. At dahil dyan mga ka-vibes ha, mamaya po sa aking pagbabalik ay sisimulan na po natin ang ating usapan. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music. Para sa inyong lahat, ang ating sunod na awitin, this is Ayoko Na by Libre. Para sa lahat ng gusto nang makalimot at iwasan na ang pag-o-overthink, ikaw ay sumuko na.

0: Wala namang katotohanan sa kasalukuyan. It's just giving you a headache, diba? Sobrang dami mo nang iniisip, mga ka-vibes. Tapos ikaw pa ay mag-iisip ng mga bagay na wala namang katotohanan at hindi nangyayari sa realidad. That's not good for you in general, ka-vibes. Kaya naman, mga ka-vibes, ayan po ang ating pinag-uusapan for tonight. Nag-o-overthink ka because ano nga ba ang mga dahilan ng inyong pag-o-overthink? Please let me know at mag-message na sa 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM, kayo magpadala ng inyong mga messages. Pero before that, mga ka-vibes, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At ang ating sunod na awitin, This Is Causing a Commotion by Madonna, dedicated to 6776. Muli, this is DJ Bobby, only here at GV99.9.
1: I know I may be young.
0: Your good vibes.
1: I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen.

Hello mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 minuto mga lipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening mga ka-vibes and happy Monday evening po. Ang OA naman sa po. Hello Team Rice. Okay, isa sa mga pinakakinagigiliwan ngayon online, ang Team Rise. Syempre na dyan si Rise sa may D-Zone. Nakalala naman lahat mga ka-vibes bilang winner ng Little Miss Philippines sa TV. Eh, nandiyan din si Mommy Riza. Hindi ko din alam ang meaning ni anong tawag or name ni Mommy Riza. Pero, tumang-tumang talaga ako sa Team Riza kasi yung mukbangs nila talaga namang nakaka-enjoy. Panoorin. Kaya naman, if you want entertainment in your life, mga ka-vibes, nandiyan po ang social media. Pero be mindful lang po, ha? Be mindful what to click, who to follow, and where we should get informations from. Kasi nga, nitong weekend, si DJ Robbie, syempre wala naman ako ginagawa kasi may sakit ako. Nag-scroll lang ako sa social media, doon ko na-realize, ha? Sorry for the word, pero ang daming bobo sa social media. Diba, like simple or simpleng ano lang mga ka-vibes, simple na iintindihan mo lang yung mga posts about certain topics online, about news, pero hindi nila maintindihan. Kaya naman mga ka-vibes, you should know ang pina-follow nyo sa social media, you should know kung sino ang kinukuhanan nyo ng mga informations, and siguraduhin po natin yan ay tama. And speaking of pagkunga ng information and news, mga ka-vibes, meron po tayong official Facebook page sa GV 99.9 FM at nakalagay po doon ang mga latest happenings, ang mga latest news na idamin po sa inyo, mga ka-vibes. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Kaya naman i-follow nyo na po ang official Facebook page na GV 99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan for tonight ay ang ating pong question of the night. Well, dahil simula na po ng Virgo season at kilala naman natin ang ating mga Virgos bilang mga talamak na overthinkers. Ang ating pong katanungan for tonight, bakit ka nag-o-overthink? Yan sa mga overthinker dyan. Ito pong ating question of the night na ito ay para po sa atin. Isasama ko ng sarili ko kasi parang medyo nandadaya na si DJ Robin. Akala mo hindi naman siya Virgo. Naakala mo talaga hindi siya nag-o-overthink. Well, overthinker din po si DJ Robin. Pero one thing na gusto kong sabihin mga ka-vibes, ha, na overthinking is not an ad. It's not a personality. Talaga naman ang overthinking po ay hindi personalidad. Yan po talaga ay nangyayari, oo, sa buhay ng isang tao. Oo. Meron tayong mga ino-overthink whether it is our future or kung ating kinasasadlak ang problema sa relasyon, sa family, relationship with friends, o kung ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay. Pero one thing for sure, hindi po personalidad ang pagiging isang overthinker. Kasi marami na nakalat sa social media, di ba? Online sinasabi nila, ay kasi overthinker ako. Ay, very wrong po yun, ka-vibes. Kasi ang overthinking po is isa po itong gawi, isa po itong aksyon. At hindi po ito dapat ginagawang personalidad. Kasi unang-una, hindi naman po maganda ang pag-o-overthink. Pero I know there's a lot of people na maraming rason kung bakit nag-o-overthink. Kaya naman basahin po natin ang inyong mga messages para naman malinawan si DJ Robbie at kayo lahat mga ka-vibes. Kung ano nga ba ang mga rason nyo kung bakit kayo nag-o-overthink. Whether it is a love life pagdating sa inyong mga buhay o kaya naman sa inyong mga career. Okay, let's read some of your messages. Okay, ayon dito kay 71049. Good evening, DJ Robbie, and pabati po sa Reyes family. Dito po sa Lipa City, Batangas. Yan, shoutout po sa Reyes family. Sabi niya dito, kapag may nararamdaman akong kakaiba, nag-o-overthink ako. Pero hindi ko din po alam, DJ Robbie, kung bakit. Well, mga ka-vibes, maraming salamat, 7149, sa iyong message.
well, ang masasabi lang dyan ni DJ Robbie is, it's probably your gut telling you. It's not just about you overthinking stuff. Sometimes yung universe na mismo ang gumagawa sa atin ng paraan para malaman mo. Pagdating sa isang relasyon, di ba? Halimbawa, nakaramdam ka na ng parang, ay, may panlalamig na. Ay, parang nag-iiba na yung pakikitungo niya sa akin. Probably it's the universe telling you na there is something wrong. At nangyari po yan to one of my friends. Hindi siya nangyari sa akin personally, pero na-experience ko siya kasama nung kaibigan ko. So, nangyari dito, mga ka-vibes, is yung friend ko is parang nakaramdam na lang siya nung nagpaalam yung jowa niya na makikipag-inuman sa barkada. Tapos parang nagkaroon ng gut feeling yung best friend ko na ay parang may mali. Parang in the past a few weeks is sobrang cold mo na sa akin. Kahit yung tipong pag-update mo pa lang na dating lagi mo namang ginagawa, though understandable naman na nagiging busy yung tao, pero this time kasi yung kahit isang simpleng pag-message lang, mga ka-vibes, sa inyo pong mga special someone, sa inyong mga karelasyon, it would take ilan, 5 seconds, 10 seconds para makapag-send ng message na magiging busy ako for this day. Kaya sana wag kang mag-alala. Diba? Stuff like that na magbibigay ng assurance sa partner nyo, hindi nyo magagawa. So, eto lang nga ka-vibes. Yung aking kaibigan, yung aking best friend, is nagkaroon siya ng gut feeling na baka nga may iba na. So, dumating na yung inuman and in the middle of the night is pumunta kami nung best friend ko doon sa inuman. And guess what, mga ka-vibes? Nakita nga namin na merong kinakalantari yung jowa ng best friend ko. Talaga naman nakita ko, ka-vibes, na talaga namang hindi na pagkakaibigan kasi halos magdikit na ang kanilang mga labi habang sila ay nag-uusap. Kulang na lamang ay sila ay kumuha ng sariling kwarto. At doon nga nalaman na yung best friend ko na hindi lamang pala pag-overthink ang kanyang nararamdaman. It's the universe is actually telling her na may nangyayari na ang hindi maganda, mga ka-vibes. At ito nga kasagutan ni 7149 na mayroon na siyang nararamdamang kakaiba na hindi niya alam kung bakit. It's probably gut feel na yon, ka-vibes, na nagsasabi sa inyo na meron na talaga nangyayaring hindi maganda at hindi kaaya-aya. And sometimes universe does that, ha? Hindi lamang siguro nangyari yon sa kaibigan ko, bagkos, mga ka-vibes, may kakilala ko kayo or ikaw mismo naka-experience ng ganong klaseng situation. Pero pag ganun, mga ka-vibes, it's more than overthinking. It's God that telling you na, and it's the universe na nagtatell sa'yo. Ang arte ng universe nagtatell sa'yo. It's the universe na nagsasabi sa inyo na there is something wrong. Bing, bing, bing. Mga ka-vibes, ang pangalipin nag-uusapan for tonight, nag-overthink ka because bakit ka nga ba nag-overthink, mga ka-vibes? For your answers, you can message it. Sa ating hotline number, it's 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM. And mga ka-vibes, DJ Robbie is live sa ating pang TikTok live, mga ka-vibes. Kung gusto niyo pong makasama si DJ Robbie sa kwentuhan at harutan on and off air, ibisitahin niyo po ang ating TikTok live na GV999FM. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right pwede ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: In this crucial time, when corruption and unrest weigh heavily upon our nation, and massive rallies fill our land, we are reminded of our divine calling to stand in the gap and intercede for the Philippines. More than ever, the Church must rise in prayer, for only through united and fervent intercession, an urgent call to the body of Christ in any sect, fellowship, or denomination to be united. National Prayer for Peace on November 5, Wednesday, 2 p.m. at Playtime Phil Oil Center, San Juan City. Free admission.
11: Uy, Tol.
12: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
11: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
12: Pero, puro pangit lang yung pwede.
11: Oo. Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun?
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
16: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
17: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
17: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
16: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
19: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:33 in the evening. Good vibes evening mga ka-vibes, and happy Monday po to each and every one of us. Yes, happy Monday mga ka-vibes. Sana naman kayo ay nasa masayang kalagayan. Hindi lang mabuti, bagkos masaya kayo ang inyong mga puso dahil yes, finally may trabaho pa rin kayo mga ka-vibes. Though kayo ay tinatamad ng pumasok kasi most of us ay mga Monday sickness. Pero be thankful na lang mga ka-vibes na meron pa rin tayong work up until now. Kasi alam niya mga ka-vibes, no, most of the people talaga is hirap na hirap magkaroon at maghanap ng trabaho. Kasi nga, limited ang opportunities here in the Philippines. So instead, natama rin, be grateful na lang mga ka-vibes na meron tayong trabaho. Diba, para ma-motivate tayo each and every day, no, ilagay natin ang sarili natin sa posisyon ng ibang tao. Imagine nyo, some of the people ay pangarap na trabaho ang iyong kinatrabaho ngayon, ka-vibes. So be grateful and at the same time, do your best every single day. Mga ka-vibes, dahil nga po ngayong August 24, 2026 ay nagsisimula na po ang Virgo season. Yes, para po sa ating mga ka-vibes na Virgo ang simula po ng may mga birthday ng August 23 to September 22. Kinoconsider po natin ang mga yan bilang mga Virgo palakpakad. So this is your season, mga ka-vibes. And bilang mga Virgo, alam naman natin, kasama na si DJ Robby doon, na hindi mawawala sa atin ang pagiging perfectionist at ang pagiging isang overthinker. Diba? Tandem natin yan eh, para mag-asawang gabot. Diba? Yan ang tandem natin, mga ka-vibes, sa pagiging perfectionist at pagiging isang overthinker. Kung hindi ko naniniwala, tingnan nyo ang inyong mga friends list. Diba? Tapos, hanapin nyo dyan kung sino yung mga Virgo. Tapos, yung pinaka overthinker dyan, yung pinaka perfectionist dyan, sila yung Virgo. I promise you, mga ka-vibes, wala nang iba pang tatalo sa pagiging perfectionist and overthinker ng mga Virgo. Kaya naman, mga ka-vibes, yan po ang ano ba nag-uusapan na for tonight. Ang ano bang question is, nag-overthink ka because bakit ka nga ba nag-overthink, mga ka-vibes? For your answers, message me sa ano bang hotline number 0926-079-8708 o kanong sa ating official Facebook page at GV99.9FM, kayo magpadala ng inyong mga messages. And later on, mga ka-vibes, or amidst of the program, I'll be reading all of your answers. Pero bago yon, ladies and gentlemen, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tayo nag-overthink? Mga ka-vibes, I told you kanina na ang overthinking po is not a personality. Because ito ay gawi lamang, action lang. Kaya wag po natin itong gawing personalidad natin. Wag gawing excuse. Excuse talaga. Excuse sa mga bagay na kung saan you're contemplating sa sarili mo. Diba? Wag natin gawing excuse ang pagiging isang overthinker or ang pag-o-overthink. Dahil unang-una, hindi po iyan isang personalidad. And one of the reasons din, mga ka-vibes, kung bakit ka lagi nag-overthink is because of your past experiences. I believe, mga ka-vibes, yung inyong mga previous traumas, ang inyong mga past experiences, past dilemmas in life, ang nakakapag-pa-overthink din sa inyo. Or one of the causes kung bakit ka nag-overthink. Bakit nasabi yun ni DJ Robby? Well, mga ka-vibes, imagine niyo if meron kayong previous experience na sobrang lala. For an instance, sa isang relationship, if you had been cheated on, diba, sinong hindi mag-overthink na baka mangyari yun uli? Kapag nagkakaroon ng changes sa isang relasyon, diba, may ganong ano, phase ng isang relasyon na kung saan hindi na kayo super in love. I mean, hindi na kayo super affectionate sa isa't isa. Nangyayari yun, ka-vibes. It's very normal pagdating sa isang relasyon. And I would say na yung pagiging ganon, mga ka-vibes, and you have the history ng being cheated on, na pag-cheatan ka, pinagpalit ka, talaga nakita mong harap-harapan kung paano sila na kung paano sila or paano kanila binetray at sinaktan, ka vibes syempre meron yung tama sa'yo, meron na yung masasabi nating epekto sa'yo ngayon. Kapag nagkakaroon ng changes sa isang relasyon na wala masyadong communication, if hindi yan napag-communicate agad, di ba, you'll jump into conclusion. At kapag nag-jump ka into conclusion, maiisip mo na yung mga bagay na hindi naman nangyayari sa realidad, pero sa palagay mo, baka maulit muling mangyari. And that's where overthinking comes into place. Nakakalungkot man, mga ka-vibes, no? Nakakalungkot na may mga ganito tayong klase ng experiences. Pero I believe din na this kind of experiences made us stronger as a person. Kaya naman tayo nag-overthinking din. It's kind of like a defense mechanism din natin para sa sarili natin. Na, ay, nangyari na to before. So, ayoko na muli itong mangyari sa akin. So, we tend to overthink things kahit hindi pa siya nangyayari. Because we wanted to be ready this time. Kasi nangyari na siya sa atin in the past. And we don't want the same pain to haunt us again. We don't want the same pain na ma-experience muli natin. Yan po ang ano pinag-uusapan for tonight, mga ka-vibes. Bakit ka nga ba nag-overthink? Ngayon pong Virgo season, mga ka-vibes, sa malahat po ng mga overthinker dyan, kayo ay lumabas. At sabihin sa akin kung bakit nga ba kayo nag-o-overthink. For your answers, ang aribong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kaya ang mag-message. It's GB99.9 FM. Mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, let's go back and playing some music para sa inyong lahat. Ito po ang awiting Kay Tagal by Mark Carpio. Mali, this is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga ka-vibes, welcome sa ating programang Barkada Vibes with DJ Robbie. Only here sa GV99.9, your good vibes. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, it's 7:55 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes and sana naman kayo ay mga nagsipaghapunan na oo. Diba? Parang deserve naman natin kumain ng masarap. Parang lahat na lang sinasabihan natin ng deserve, kahit hindi naman. Pero iba din naman talaga mga ka-vibes, no? Kapag nire-reward natin yung sarili natin, naniniwala din ako kasi dun sa power of gratification, sa power of rewarding ourselves para mas lalo tayong ma-motivate magtrabaho at mag-aral at lumaban sa buhay. Sometimes, sir, naman talaga natin kapag may nagagawa tayong maganda sa atin pong buhay. Pero yung sometimes sana is mabigyan natin ng emphasis. Kapag sinabi ko sometimes, sometimes na. Hindi all of the time at hindi palagi. Kasi minsan mga vibes na abuse na eh. Kahit hindi mo naman deserve yung isang bagay, pero dahil gusto mo siya, feeling mo deserve mo na. Hindi ganun yun. Siguraduhin mo muna mga vibes na may self-reflection ka na nagawang tama sa araw na yon at saka may nagawa kang achievement sa buhay. Para naman kasi mga vibes yung power of gratification and self-rewarding is mas maging powerful. Kasi nga, di ba, may nagawa kang maganda, may nagawa kang achievement. So you have to reward yourself to make yourself feel motivated, more motivated, at alam mo sa sarili mo na mas lalo mong gagalingan dahil na-reward mo yung sarili mo through the things that you really like, yung mga material things na talaga namang kailangan na kailangan at gustong-gusto mong mapasakamay mo. Anyways, mga ka-vibes, ang ating pinag-uusapan of for tonight's program is nag-o-overthink ka ba because... Parang kulang, no? Nag-o-overthink ka because... Yes, mga ka-vibes, what are the reason kung bakit kayo nag-o-overthink? For your answers, you can message it sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman po sa ating official Facebook page at GV99.9 FM. Anyways, mga vibes, yan nga po ha. Basahin natin ang inyong mga mensahe tungkol sa ating pinag-uusapan for tonight. Sabi ni Trix, sabi niya nag-overthink dahil nagtiwala tayo sa tao. At dahil doon, nasaktan tayo at nasira na yung tiwala. Sabi naman ni Rika, mamaya pag may nag-relapse dito. Parang relate na relate si Rika sa ating pong pinag-uusapan for tonight. Anyways, mga ka-vibes, para naman po kay DJ Robbie, I believe na dahil siguro sa insecurity, it's one of the reason kung bakit tayo nag-o-overthink sa life. Yung insecurity, mga ka-vibes, kalaban talaga natin yan. And in terms of overthinking, dahil hindi tayo confident sa sarili natin, mas madali nating isipin yung mali natin. Nakikita natin yung lapses natin at hindi yung ating mga strengths. At dahil dyan, masyado tayong nag-o-overthink. In terms of relationship, mga ka-vibes, sobrang talamak din itong overthinking na to in terms of weighing our weaknesses, in terms of noticing our weaknesses, ka-vibes. Example na lamang, bakit hindi niya nilalike yung picture ko? Dahil ba hindi na siya nagagandahan sa akin? Aminin nyo, ka-vibes, sobrang daming storya ng inyo mga kaibigan and you personally, nararamdaman din to. Diba? Dahil tayo nagiging insecure sa ating mga sarili, hindi natin nakikita yung ating strength, hindi natin nakikita yung ating halaga na we're more than this, ba? Diba? Kung hindi man na-like ng ating jowa, yung ating picture, baka busy lang siya or in the first place, hindi niya nakita. At kung nakita naman nila, baka sobra lang silang nagandahan sa atin or napugian sa atin at hindi na siya nakapag-react. O, ba? Diba? Ganun na lang isipin niya mga ka-vibes. think on the brighter side of things. Be optimist ka vibes. Alagaan po natin ang ating mental health. At ang overthinking mga ka vibes is we know na sobrang nitong naaapektuhan ang ating daily lives at ang ating pong mental health. Anyways, mga kabayos, kung meron po kayong sariling kasagutan sa ating mga pinag-iusapan for tonight, nag-o-overthink ka because ano ba ang reason kung bakit ka nag-o-overthink, mga kabayos? Please let me know at i-message yan sa 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page at GV99.9 FM. Sabi pa ni Sam dito, tama, you are not fully healed if puro ka na lang insecurities sa sarili mo. Anyways, mga ka-vibes, ayon din naman ang ating GV sender na si 5870. Sabi niya dito, DJ, always be my baby. Pausap na. Pausap na, oo. Anyways, 5870, I got you covered. Meron tayo niyan. And I'll be granting your song request. Kaya naman mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, This Is Always Be My Baby by Mariah Carey. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi mga ka-vibes, and you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Monday evening to all. Yes! Mag-celebrate po tayo na. At dahil dyan mga ka-vibes, ngayong araw po, August 24, 2026, ay nasimulan na po natin ang Virgo season. At para sa mga Virgo, alam ko na isa kang overthinker at perfectionist. So I make sure, ka-vibes, na tayo mga Virgo will be heard this episode ng ating programa, dahil ang ating katanungan is, bakit ka nga ba nag-o-overthink ka, vibes? Diba? Mga Virgo, lahat niyan overthinker, walang hindi. Kaya naman ang isip po natin itong pag-usapan dito sa ating programa. Kaya naman, let's read some of your answers, mga ka-vibes. Hold on. Mula dito sa ating ka-vibes, 8406, sabi niya, good evening DJ Robbie. Kapag may nakita ko message na okay, period, alam kong may mali. Or baka nga overthinker ka lang. Ayon naman dito kay 2167, DJ Robbie, kapag pinag-isipan ko kung tama ba yung desisyon na aking ginagawa. Shoutout po sa family ko listening here dito sa Lipas, sa Bang Lipas City, Batangas. And shoutout po to all of our Lipenos na nakikinig right now. Good vibes evening po sa ating lahat. Well, alam nyo naman mga ka-vibes, no? Sometimes, alam naman talaga natin ang kasagutan kung bakit tayo nag-overthink. There are some instances in our life na talagang pinag-iisipan natin, alam natin sa sarili natin kung ano talaga ang ating dapat na aksyong gawin, pero hindi natin siya ginagawa. Ang inuuna pa natin bagkos ay pag-isipan lamang yan at hindi gawing aksyon. Diba? And that's wrong. Yun yung mali nating ginagawa, ka-vibes. Imbes na gawin na lang muna natin, dahil alam naman natin ang solusyon sa problema natin, ang ginagawa natin is isipin lang yan, i-overthink lang yan, ka-vibes. At doon tayo nagkakaroon ng problem sa buhay natin. O, problema natin ang buhay natin. Diba? Imbes na alam, solusyon na ng problema, ang ginagawa lang talaga natin is wala tayong ginagawa. Ginagawa lang natin is mag-overthink at hayaan yung problema na mas lumago pa ito. Kaya naman sana yung mga ka-vibes na overthinker dyan, gusto ko lamang sabihin sa inyo na hindi lahat ng iniisip natin ay katotohanan. Hindi lahat ng bagay ay kailangan nating kontrolin. Kung may kaya kang gawin, gawin mo. Pero kung wala ka ng control, matuto ka ng bitawan iyan. Huwag mong hayaan na ang bagay na baka mangyari ay sirain ng peace na meron ka ngayon. Alam niyo ba mga ka-vibes, yung philosophy of Stoicism na ibig sabihin, focus on the things na you do have control on rather than the things na wala kang control. Kung wala kang control dyan mga ka-vibes, matutong huminga, magpahinga, at magtiwala, dahil minsan ang kailangan lang talaga ng utak natin ay ang hindi

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right bed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
9: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
8: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
10: Oo, ayaw ka na.
11: Wala? Joke pala yun? Tunay nga.
12: Abay, oo. Natatanaw ko na.
11: Teka, sino ba siya?
13: Siya ang inyong katandem na walang problem.
8: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
13: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
12: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
13: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
8: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
13: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.

Mga ka-vibes, this is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At sa puntong ito ng ating programa, mga ka-vibes, ay isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat sa Mercado Confessions. Sabi ng ating GV sender, nabully ang aking anak. Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Pwes, sabay-sabay po nating alamin ang kanyang istorya. DJ Robbie, may anak akong babae na dapat ay second year college na sa kursong psychology. Pero tumigil siya sa pag-aaral. Ang pangunahing dahilan ay lagi daw siyang nabubuli sa kanilang school. At simula noon ay ayaw na niyang pumasok. Nalulungkot ako nang may pag-alala dahil palagi na lang siyang nagkikwento at nagkukulong sa kwarto. Ito pa ang malala. May pagkakataon na minsan na niyang pinagtangka ang kitilin ang sarili niyang buhay. Talagang nawindang ako, DJ Robbie. Pinadoktor ko na siya at medyo kumalma. Pero bilang ina, ay napapraning din ako sa pinagdaraanan niya. Ang nakakahiligan niya ngayon ay ang paglalaro ng online games. Kung tutuusin kumpara sa mga pinagtutuunan niya ng pansin noon, ay masasabi ko na okay na rin kung paglalaro ng online games ang pagkakaabalahan niya. Doon siya nakakahanap ng bagong kaibigan. Pero sa totoo lang, hindi pa rin panatag ang kalooban ko bilang ina dahil hindi may pagkakaila na naroon pa rin ang takot niyang lumabas ng bahay. Ang kalagayang ito ng aking anak ang naging madalas na pwersa para magdesisyon na kung mag-resign sa aking trabaho. Hindi rin naman ako mapanatag dahil sa pakiwari ko ay higit kong dapat na pagtuunan ng pansin ng aking anak. Nang sa gayon ay sure akong okay talaga siya. Hindi ko alam kung hanggang kailang magiging maayos ang kalagayan niya. Sinasarili ko na lang ang matinding kalungkutan. Madalas, namamalayan ko na lang. Napapaluhan na ako sa kakaisip sa aking anak. DJ, naawa na ako ng sobra sa kanya. Akala ko noon mga bata lang sa high school ang nabubuli. Pero pati pala college students ay dumaranas din ito. Solo parent lang ako at umaasa sa tulong ng mga kapatid ko. Ang tanging dasal ko lang ay gumaling na sana siya sa depresyon. Nagmamahal, Mami Tess. Mami Tess, wala tayong katiyakan. Sasagot kung kailan tuluyang gagaling ang iyong anak. Pero ang pinakamahalaga ay alam niyang nandyan ka sa tabi niya. Handang makinig at umunawa. Ang suporta ng ina ay malaking bagay sa kanyang pagbangon. Ipagpatuloy mo ang pagpapakonsulta sa doktor para mas matutuhan ang kondisyon ng anak mo. At syempre, huwag mo rin kalimutan ang sarili mong kalusugan at lakas. Maging matatag ka. Tandaan mo na ang depresyon ay proseso ng paggaling. Ang mahalaga ay hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Mami Tess.
para sa inyong mga advices, opinion, at suggestion. Ang aming pong hotline, 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kayo mag-message. It's GV99.9 FM. Para sa lahat na kagaya ni Mami Tess, ito po ang awiting tahanan.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: GV99.9 your good vibes. GV99.9 your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And happy Monday evening to all. Yes, matapos na po uli ang araw na ito mga ka-vibes. And congratulations, you had survived. Ang hirap niya mag-survive dito sa Philippines. So, congratulations guys. Boy. Anyways, mga ka-vibes, I just wanted to remind all of you ha, na pumasok na po si Bagyong Obet sa Philippine Area of Responsibility. Though malayo naman ito sa mismong kalupaan natin, pero ito po ay patuloy na pag lalakasin pa ang ating habagat. So, despite of actually nararanasan nating init ng panahon right now, ay magdala po tayo ng payong. Hindi lamang yan panang gas init, bagkos sa ulan din mga ka-vibes. And kapag po umulan, nawa ay gamitin nyo yung mga payong na yan. Hindi po yan mga design at hindi po yan mga palamuti at ornament. Yan po ay ginagamit at may purpose yan. Kaya nyo yan dinala. Oo. I know, nakakasira ng OOTD, pero at least safe ka ka-vibes at ang hirap po magkasakit sa panahon natin ngayon. And I'll be the judge of it. Kasi alam niyo mga kabay, si DJ Robbie po, during weekends, ay nagkasakit lamang ako. So, wala din ako nagawa sa buhay ko, kundi magpahinga at magpagaling. So, wag po kayong magpaulan at wag niyo pong gayanin si DJ Robbie. Hindi po ako magandang impluensya sa inyo dahil isa po akong bad influencer. Bad influencer pala siya. Anyways, ladies and gentlemen, ha? Kanina nga po na ibigay ko sa inyo yung istorya ng buhay ni Mommy Tess na yung anak nga daw po niya ay nakaranas po ng bullying despite of being a college student na second year psychology student na kanyang chikiting, na kanyang bagets. Ito po ay nakaranas na ng bullying at ito po ay naging rason para siya ay huminto sa pag-aaral. So reading the story of Mommy Tess, talagang it actually hit me na me personally, na, hindi ko siya na-experience first hand, pero nakita ko din siya in a sense na during my college years, may nakita akong mga tao na talaga naman nang bubuli ng ibang tao. Though hindi naman sa wala akong ginawa dun sa mga nabubuli mga ka-vibes, pero it just saddened me na totoo talaga itong bullying. Though sobrang lucky ko na hindi ko siya na-experience myself, na wala naman ako pang bully sa akin. Meron naman siguro, pero petty bully lang siya na hindi naman to the point na naapektuhan na yung mental health ko. Pero mga ka-vibes, totoo po ang bullying. Kaya naman sana magawayan po natin ang ating mga anak at makumusta natin sila kung kumusta nga ba ang kanilang eskwelahan. Kasi alam niyo mga ka-vibes, diba, despite of being college student na din, kahit medyo nasa tamang edad na, sila din po ay takaw bully. Oo, sila din ay nakakaranas ng bullying at it may cause bad things sa kanila pong mental health. Kaya naman, mga ka-vibes, I just wanted to remind you na kumusahin po natin ang ating mga anak na nag-aaral. Anyways, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:46 in the evening and panahon na mga ka-vibes para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes sa tumuto kanina pang alas 6 up until now 9 o'clock in the evening sa ating pong programang Barkada Vibes with DJ Robbie. At bukas po muna mga ka-vibes ay makakasama niyo pa rin ako at same station, same time slot, 6 to 9 p.m. dito po sa GV99.9. At dahil dyan, ang akin pong bye-bye song, This is Huling Sayaw by Kamikaze. Bukas mo muli mga ka-vibes, only here at GV99.9. Your good vibes. Good night. And sweet dreams mga ka-vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your

0: Solo. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

for Southern Luzon. We are GV 99.9. Your Good Vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: I don't want

0: Bites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!

0: mind.
1: 30!
2: 30! 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pa kami!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: my face.
1: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuno na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
2: This is DJ Chico
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
2: GV99.9.
5: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9. If she holla, if she holla, let

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: HGV 99.9.
1: Yay! Good vibes!
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
1: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay. Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV 99.9
3: ay nasa online na.
2: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Sito.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9.
3: Your

0: prentahe na kami!
1: GB9999! Prentahe na tayo, mga kabay!
2: Prentahe na!
3: Prenta!
4: GB99.9!
3: Prentahe na!

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your...

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: 30! 30!
4: 30! Anyos na tayo, mga kabayo!
5: 30 na tayo, mga kabayo!
6: 30 years na ang GV99.
7: Mga kabayo, 30 anyos na tayo!
5: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita. Keeping us GV informed, GV aware, and GV updated, mapapakinggan din po kami sa aming online streaming platform na GV999.live. At ang oras natin ngayon, 7:03 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Dako na tayo sa ating headlines balita. Habagat, magdadala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Luzon. 1.91 billion pesos na pinsala sa agrikultural dahil sa habagat dahil sa mga bagyo. Senate panel, aprobado ang mga panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan election. 10 diocese na nanawagan sa pagkakansela ng mining agreement sa Sibuyan, Romblon. 3 operasyon ng Batangas PPO sunod-sunod. 4 arestado sa Lipa, Tanawan at Lemery. Batangas City, pinarangalan ng DENREMB Calabarzon sa Waste Management Program. At para sa detalye ng berita, umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Habagat, magdadala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Luzon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
2: GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, magandang umaga. Maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ng Martes dahil yan sa patuloy na epekto ng hanging habagat ayon yan sa PAGASA. Kapilang sa posibleng maapektuhan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, gayon din ang Cavite, Batangas at Rizal. Nagbabala ang PAGASA na maaaring magkaroon ng flash floods at landslides sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy namang binabantayan ng PAGASA ang dalawang tropical cyclone at isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinakamalakas sa mga ito ang Typhoon Saudel na dating tinawag na Obet. Nasa silangan, hilagang silangan ito ng extreme northern Luzon at may lakas na 150 kilometers per hour na may pabugsong umaabot sa 185 kilometers per hour. Humihina naman bilang tropical depression ang tropical storm at Sunny na may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Samantala, ang tropical depression Gainari na dating bagyong Neneng ay tuluyan ng humina at naging low pressure area. Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong lumakas bilang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Sa iba pang bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorms. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso ng PAGASA, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At 1.91 billion pesos na pinsala sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa pinalakas na hanging habagat at nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 61,000 na magsasaka ang naapektuhan habang lampas sa 54,000 na hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Tinatayang nasa mahigit 7,000 metric tons ng agricultural commodities ang nawala sa produksyon. Pinakamalaki ang na pinsala ay sa palay na nasa 1.07 billion pesos habang mahigit 610 million pesos ang nawala sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, cassava, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga kagamitan. Para matulungan ang mga apektado, naghahanda ang Department of Agriculture ng halos 238 million pesos na halaga ng agricultural inputs kabilang ang binhi. Maaari silang makakuha ng hanggang 25,000 pesos sure loan. Magbibigay naman ang National Food Authority ng 3,631 bags ng milled rice sa mga apektadong LGU habang ginagamit ng Department of Agriculture ang Kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produkto at paghati ng tulong. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Senate panel, aprobado ang panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan election. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, inaprobahan ng isang Senate panel ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Sa panukala ni Senator Francis Cheese Escudero, nais gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga opisyal upang maging mas maayos at hindi na paulit-ulit na baguhin ang election schedule. Samantala, sa panukala naman ni Senator Amy Marcos, ililipat ang eleksyon mula Nobyembre a 2 ngayong taon patungong Oktubre 2027. Nanawagan naman si COMELEC Chairperson George Garcia na magkaroon na agad ng malinaw na desisyon sa usapin upang makapaghanda ang mga kandidato at election personnel. Ayon kay Garcia, mahalagang malinaw ang magiging desisyon bago ang Setyembre dahil nakatakda ang filing of candidacies mula September 28 hanggang October 5. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, OVP Disbursing Officer ginisa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Naging sentro ng matinding pagtatanong ang OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa 17th day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mga Senator Judge ang pananagutan ni Acosta sa pag-release ng confidential funds kay Colonel Raymond La Chica, lalo na sa paggamit at liquidation ng naturang pondo. Kinwestiyon ni Senator Judge Francis Kiko Pangalinan kung ang pag-abot ng pondo kay La Chica ay maituturing na aktwal na disbursement, habang sinita naman siya ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil sa kahinahinalang pangalan gaya ng Piatos, Chippy, McDonald at Belat sa liquidation documents. Kuminit pa ang pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo na kwestiyon na sa pagsunod ni Acosta sa mga utos kaugnay ng confidential funds at tinawag itong stupid in the name of blind loyalty. Samantala, binatikos ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang kawalan umano ng malinaw na sagot ng testigo, habang sinuri naman ni Senator Judge Joel Villanueva ang naging sistema ni Acosta mula sa Davao City Mayor's Office hanggang sa OVP. Sa huli, inamin ni Acosta na batid niya maaari siyang maragot at maharap sa kaso kung mapapatunayan may irregularidad sa paggamit ng pondo. Gayunman, sinabi niyang nananatili ang kanyang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mangyan alangan na hiniling na i-review ang 50 pesos na environmental fee sa Puerto Galera. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Hiniling ng Mangyan Alangan Community sa lokal na pamahalaan ng Puerto Galera na reviewin ang 50 pesos Environmental Users Fee o EUF partikular para sa mga lehitimong residente ng Mindoro at mga indigenous peoples na bumibisita sa ibang bahagi ng lalawigan. Ayon sa grupo, sinusuportahan nila ang mga hakbang para mapangalagaan ang kalikasan at likas na yaman ng Puerto Galera. Ngunit hindi umano dapat ituring na turista ang mga katutubong Mindoreño na bumabiyahe sa loob ng sarili nilang isla. Binigyang diin ng Mangyan alangan na hindi lamang ang 50 pesos ang usapin, kundi ang pagkilala sa kanilang karapatan, pakikilahok at pagiging bahagi ng mga desisyong may epekto sa kanilang komunidad. Nilinaw din ng grupo na hindi sila humihingi ng espesyal na pribilehiyo o tutol sa environmental protection. Sa halip, nanawagan sila ng dialogo sa pagitan ng lokal na pamahalaan, Mangyan organizations at iba pang stakeholders. Iminungkahi nila ang exemption o special na classification para sa bona fide Mindoro residents at indigenous cultural communities o indigenous peoples na pumupunta sa Puerto Galera para sa cultural, educational, community o official purposes. Ayon pa sa grupo, kung layunin ng environmental fee na protektahan ang kalikasan, nais nilang maging kabahagi sa pangangalaga nito at hindi lamang ituring na pinagkukunan ng bayad. Ang usapin ay lumutang habang nagpapatuloy ang diskusyon ng mga residente at stakeholders tungkol sa pagpapatupad ng environmental fees sa mga bumibisita sa Puerto Galera, isa sa mga pangunahing tourist destinations ng Oriental Mindoro. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: At 10 diocese na nanawagan sa pagkakansela ng mining agreement sa Sibuyan, Romblon. Para sa iba pang detalye ng balita. Nanawagan ng 10 Catholic diocese na kumakatawan sa tinatayang 9.63 million na Katoliko sa pagkansela ng mining agreement ng Altai Philippines Mining Corp o APMC sa Sibuyan Island, Romblon. Sa isang joint pastoral statement, hinihiling ng mga obispo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Environment Secretary Juan Miguel Cunha na magsagawa ng agarang malawak at independent na pagsusuri sa pagsunod ng kumpanya sa mga batas, pangkalikasan at pagmimina. Kung mapapatunayang may paglabag, hinihiling ng mga obispo na simulan ang proseso para kanselahin ang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA number 304-2009-IVB alinsunod sa due process. Ayon sa Simbahang Katolika, mahalaga maprotektahan ang mga bundok, kagubatan, watershed, ilog, biodiversity at karagatan sa paligid ng Sibuyan na itinuturing nilang mahalagang ecological area. Nagbabala rin sila na maaaring maapektuhan ng large-scale mining ang likas na tirahan at mga species na natatagpuan lamang sa lugar. Binigyan diin ng obispo na dapat mariing mapasama sa mga desisyon ang mga residente kabilang ang indigenous peoples at igalang ang kanilang mga karapatan at kinakailangang consent kung naaangkop sa batas. Sinabi rin ng simbahan na hindi dapat mapilitan ang mga residente na mamili sa pagitan ng trabaho at pangangalaga sa kalikasan. Sa halip, isinusulong nila ang sustainable agriculture at fisheries, community-based ecotourism, renewable energy, ecosystem reforestation at iba pang responsableng kabuhayan. Sa kanilang panawagan, iginiit ng mga obispo na hindi dapat gawing sacrifice zone ang Sibuyan at nananawagan silang protektahan ang isla at ang karagatan na nagkapaligid dito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At di kilalang lalaki, natagpo ang patay malapit sa ilog sa Gumaca, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
2: Express. Natagpo ang putay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki malapit sa Pipisic River sa Barangay Peña Francia, Gumaca, Quezon itong Lunes ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, Southern Tagalog, nakatanggap ng ulat ang kanilang substation sa Gumaca tungkol sa bangkay na nakita sa paligid ng Peña Francia, Tanyada Bridge. Tinatayang nasa 40 anyos ang lalaki na may taas na humigit kumulang 5 feet 4 inches. Nakasuot siya ng puting shorts na may itim at pulang guhit at walang damit pang itaas. Batay sa paunang pagsusuri, wala umanong nakitang malinaw na sugat o external injuries sa katawan. Dinala ang mga labi sa isang funeral service facility para sa pansamantalang pag-iingat. Patuloy na ang nakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga kinauukulang otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at maayos na ma-turn over ang kanyang mga labi sa kanyang pamilya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: at higit 10 tauhan sa Cavite City nasira dahil 10 tahungan sa Cavite City nasira dahil sa dredging vessel. Para sa detalye ng balita, nananawagan ang Fisher Folk Group na pamalakaya sa mga otoridad na tukuyin ang panagut at panagutin ang may-ari ng isang dredging vessel na nakasira sa mahigit 10 tahungan o mussel farming structure sa Cavite City. Ayon sa pamalakaya, dapat sagutin ng may-ari ng barko ang pinsala at mabigyan ng kompensasyon ang mga mangiisdang umaasa sa tahungan bilang pangunahing kabuhayan. Iginiit ng grupo na posibleng hindi naging maayos ang pagkakaangkla ng barko habang malakas ang alon dahil sa hanging habagat, dahilan para sumatsad at bumangga ito sa mga tahungan. Ayon kay Pamalakaya Cavite President Richard Catenza, malaking epekto sa kita ng mga mangingisda ang pagkasira ng kanilang mussel farms. Nananawagan din ang grupo sa lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga apektadong mangingisda at tahungan operators upang matukoy ang lawak ng pinsala. Patuloy naman binabantayan ng mga fisherfolk ang dredging activities sa Cavite dahil umanoy sa epekto ng kanilang pangingisda at kabuhayan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. Samantala, pamitinan protected landscape sa Rizal, mananatiling sarado dahil sa safety assessment. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
2: Express. DJ Frankie, mananatili nga pong pansamantalang sarado sa mga bisita ang Pamitinan Protected Landscape o PPL sa Montalban, Rizal habang isinasagawa ang clean-up road repairs, campsite maintenance at safety assessment sa lugar. Ayon sa DENR Calabarzon, nadiskubre ang mga bitak sa summit ng lugar na itinuturing ding prone sa rock slide. Patuloy ang pagsusuri ng Protected Area Management Office upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista, tour guides at personnel bago payagang muling buksan ang protected area. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na huwag munang pumasok o magsagawa ng anumang tourism activity sa lugar hanggang sa magkaroon ng opisyal na abiso na ligtas na itong puntahan. Sakop ng 608 hectare protected landscape ang Montalban, George, Wawa Dam, Upper Marikina River, Mount Pamitinan, Mount Binakayan at Pamitinan Cave. Kabilang ang lugar sa mga dinarayon ng rock climbers at outdoor enthusiasts dahil sa mga limestone formation at tanawin nito. Ang Pamitinan Cave ay mayroon ding historical significance dahil iniuugnay ito sa Katipunan at kay Andres Bonifacio. Ipapaalam naman ng DENR sa publiko kapag nakumpleto na ang assessment at tuluyang idineklarang ligtas ang lugar para muling buksan sa mga bisita. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Pawn shop sa Rosario, hinold up suspect arrestado sa follow-up operation. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Isang pawn shop sa Barangay Tejeros, Rosario ang hinold up ng isang armadong suspect na sakay ng motorsiklo kung saan tinangay nito ang naka-display na alahas at baril ng security guard. Patay sa ulat, dakong alas 8:10 ng umaga nang pasukin ng suspect na kinikilalang si alias Shama ang isang pawn shop. Armado umano ito ng malaking baril at patalim. Tinutukan at pinadapa ang suspect at ang security guard bago kinuha ang kanyang issued firearm. Gamit ang nasabing baril, binasag ito ang salamin ng estante. Kinuha ang mga alahas at agad na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa isinagawang follow-up operation ng Rosario Police, natunton at naaresto ang suspect sa Barangay Tejeros Convention. Na-recover sa kanya ang 9mm pistol na may lamang bala, kitchen knife, motorsiklo at mga damit na hinihinalang ginamit sa krimen, asul na jacket at isang cellphone. Gayunman, walang nabawing alahas mula sa suspect. Patuloy ang investigasyon ng polis sa insidente at sa kabuuang halaga ng mga natangay na alahas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At 7 lalaki arestado sa umano'y ilegal na derby ng gagamba sa Ibaan. Para sa detalye ng brita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, 7 lalaki ang arestado matapos salakayin ng mga otoridad ang isang umano'y illegal na derby ng gagamba sa barangay Pangaw, Ibaan, Batangas nitong Linggo, Agosto 23. Isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Ibaan Municipal Police Station at Batangas Provincial Intelligence Unit bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Ayon sa pulisya, aktong tumataya umano ang mga sospek sa laban ng mga gagamba. Nang isagawa ang operasyon, nakumpiska ang isang portable spider fighting arena, 11 piraso ng kawayan o paleta, 7 kahon na may tig 25 buhay na gagamba at perang hinihinalang ginagamit bilang taya. Na-recover din ang isang timbangan, notebook at score sheet na sinasabing ginagamit sa naturang aktibidad. Nahaharap ngayon na ang 7 suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o Batas Laban sa Illegal na Pagsusugal. Patuloy din ang investigasyon at kaukulang proseso laban sa mga naarestong suspect. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Tatlong operasyon ng Batangas PPO, sunod-sunod, 4 arestado sa Lipa, Tanawan at Lemery. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: 4 na suspect ang magkakasunod na naaresto ng Batangas Police na magkakahiwalay na operasyon sa Lipa City, Tanawan City at Lemery. Sa Lipa City, isang 47 years old na lalaki ang arestado sa Hot Pursuit operation dahil sa pagnanakaw at illegal possession of firearm. Ayon sa pulisya, ninakaw umano ng suspect ang wallet na may 5,000 pesos, cash, mga ID at ATM at credit cards. Pati isang iPad na nagkakahalagang humigit kumulang 30,000 pesos mula sa sasakyan ng biktima sa barangay Banay-Banay. Na-recover ang ninakaw na iPad habang nakumpiska rin ang isang .38 revolver na walang serial number at may 3 bala. Sa Tanawan City naman, 2 lalaki ang naaresto kaugnay ng carnapping at nabawi ang nawawalang motorsiklo. Nawawala umano ang motorsiklo matapos makatulog ang may-ari sa Soledad Park. Natuntun ito sa isang subdivision at matapos ang follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 2 suspect. Isang kaso sa ilalim ng New Anti-Carnapping Act of 2016 ang isinampa laban sa kanya. Samantala, sa Lemery, isang 34 years old na construction worker ang naaresto sa gun by bust operation sa barangay Bagong Sikat. Nakuha ang isang .38 revolver na walang serial number, may 3 bala at kasama ang marked money at poodle money. Naarestong suspect sa 3

0: Batangas dahil sa programa nito para sa wastong pamamahala ng basura, recycling at pagbabawas ng plastic pollution. Iginawad sa lungsod ang plaque of recognition sa ginanap na Environmental Summit noong Agosto 20, partikular sa pakikipagtulungan nito sa mga waste diverter at recycler. Kabilang sa kinilala ang Trash to Bigas program kung saan maaaring ipalit ng mga residente ang kanilang recyclable waste sa bigas. Ayon sa lungsod, nakatutulong ang programa hindi lamang sa mga pamilyang tumatanggap ng bigas, kundi maging sa pagbawas ng basurang napupunta sa mga kalsada, kanal at daluyan ng tubig. Inisyatiba ito ni Mayor Marvin Mariño at ipinatutupad ng Office of the City Environment and Natural Resources o SENRO, kasama ang mga waste diverter at recyclers. Mula nang ilunsad ang programa noong July 2025, mahigit 2,000 residente na mula sa 67 barangay ang nakinabang. Umabot naman sa mahigit 75,000 kilos ng bigas ang naipamahagi kapalit ng tinatayang 90,000 recyclable waste. Ipinapakita umano ng programa ang pagsabay ng environmental protection at direktang suporta sa komunidad sa pamamagitan ng pagre-recycle at plastic circularity. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:27 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Grabe, lamig ngayong umaga, pero dead ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Magkano
5: ang mahal naman. 20 na lang.
6: Sa kilo nga nito.
7: Awat muna!
8: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Rexido Forte.
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat. Your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Parang yung boy. Ibig ang pera ay nabalik.
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y pahirin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo,
1: ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
5: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
6: mula sa mainit na palitaan.
7: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
8: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
9: Paano
8: Fred.
9: Paano kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
8: patuloy ang
9: para sa detalye ng
5: hanggang sa umagandang kwentuhan.
10: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
5: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
11: DJ Frankie
5: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
12: GV 99.9, your good vibes.
13: Every time I look at you, I swear to God.
14: 7:37 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. I just want to greet Arvin Vergara from Highwood Autoworks. Good vibes morning. Thank you for tuning in. Here's your next song, like him by Tyler, the group creator. Manatiling nakatutok sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. It is now 7:40 in the morning. That time check is brought to you by Travel Worthy PH.
9: Travel Worthy PH, making your travels worth it.
10: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? Oh, ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
11: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
12: You are listening to.
13: You are listening to.
14: You are listening to.
15: You are listening to.
16: TV 99.9.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
19: Your good vibes.
20: Your good vibes.